0: tanal bu la nexe dem bu la nexe tok mu ne tan na dem say wetas bu fekke mom da cey djiblu fasé na ko fasé na mom dal moy wax lan la djiblu bat bo wallahu ta'ala a'lam
1: mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na ndiap wa bu dé ci ngay lo xamné day janaba da daf luy waral sangu fara ta koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok ñiapam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayit na dañu soppu ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da cey yene yek ci am tok ngir door mara julli way ca ngay lo nekkul farata kon du mëna wootu japp way ca ngay lepp lo xamné farata la cangay mom day wutu japp man na wutu japp wallahu ta'ala a'lam bokku mi lacc ci bayitu serign bi di dikasaltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin jidi leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan man ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leru ak salik akub munjasib wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ño xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mune nak moy laaj lol bu ñuy sedd ni ñu ra ci kër ga ndax dañ ko tabax bu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñom sañ nañu wax ne sun wall duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen sun wall ku ne jël wall wa bu de lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok te nungul seddo bu ci ñenn ne nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñe ci dess ci jaay ko ndax moy tax ak xeyu genn duñu bayyi ñenn diko jaay ñoo ñe ci dess seen walu genn bu nungo sedd dal nañ ko sedd bu nungut sedd le ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walu wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne da ron def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu fatte ko jop ba indi rakkam ñettel ba ru ko bi mu se gene la ko fatte ko numuy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge selmal te sujood ba'da salam dooro jek andi wi tal bu fekkon nak ru ko na ba sigi taxaw ba taxaw dal doro ko fatlikou da koy def ñeen traka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñ war def wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokon na ci liñu serim bi jangalon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seeni ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga saw yiw jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yiw jox ko wala bok ñu gad ñu jël ay ñaawteefam saf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawte fam saf la yow kun saabu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jott deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bokku na ci rafetu ku l'islam yi nit lu yitte nek lu ko amul lu ñariñu bokku lolu yentu ali sallallahu alayhi wasallam moko jangalon serim mi ñew dund ko ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu wa qulu lin nas husnan wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yonoo ñu rafetal.

0: bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jàngaloon wallahu ta'ala a'lam.
1: Bokk mi laaj ne ñaar way dencam te yu dem ba màggat, waaye nag am nañ njaboot te njaboot gi yàlla dimbali na leen ba kenn ku ne mën na boppam, ndax njaboot boobu ñoo war a dundal seen yaay wala seen bàyyi wala way di ko dundal, ndax am na xaalis nee na bu ne ci banque ba. Waaw, borom kër de fiig mi ngi man moo war a dundal soxna, fiig mi ngi man. Su mënatul nag ab dundam moo soxnaam seeni doom la war, su amee doom doom yi moo ñoo war a dundal seen yaay ak seen bàyyi bu ñu ñàkkee, bu ñu ñàkkee. Waaye bu ñu amee nag seen bàyyi bu amee moom ab dundam moom ci boppam ak soxnaam moom la war bu amee, bu amul nag war ak njabootam. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na wooy dawlu yi ku leen bëgg a ñaanal nooy def. Waaw, nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëggalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jéggal leen rek ñaanal na leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxel leen, boo joxee aw ñam wala nga sadaxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekke dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ ngaa jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tuwaa bi nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon, muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee. Waaw, dañu tas say bi ku ñu mayee fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye, ku ne ci ëmb kenn waru ko maye, ku ne ci ak buum kenn waru ko maye, ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye. Say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naa moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb, boobaa dañ ko tas. Te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di, bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas, waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye. Nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi. Mu laaj ba xam ndax ndax sañ na loolu wala bu ko sañetit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam. Ab julli dulantal yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture bi, ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut. Boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalanteeg moom ci loo xam ne bàkkaat la. ñaar yépp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi la nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy miraas ndax dañ koy miraas ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo. Ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def, lislaam santaane lañ war a def. Bu fekkee nag ña wër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ca loolu seen ala la, waaye na fekk ñoom njaboot gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago. Waa sañ nañ ne suñu alal diw may nañ ci diw ak diw te diw diw fekk waruñu woon a donn, loolu suñ ci juboo loolu seen mbir. Waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale, duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ fa maye seen alal di na ko dugalal fulin amaloon njariñ. Bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal, bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ne na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem, bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba, ndax banque du ne léppam riba la. Banque yi am nañ jëflante yu dagan, nit mën na faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay. Am na yenn anam yu mën a jëfandikoo, kon am na jëfandiku yu dagan. Waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ca daganut, kooku moom boobu liggéey dëgganut. Ab liggéey nag bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor bu demul bu sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey bu mu def. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yellu ko mu gën wala biral ko. Waaw, ci masabu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën.
0: jullik beccëk nak yalla ko mo ci gën ñaar rakka ginaaw timis nak ci guddigi la bokk ñaar rakkay fajar nak ci beccëk bi la bokk kon ligënti ji ñaar rakkay ginaaw timis moy bëral donte nit ki fa ne ko yalla waye ligënti ñaar rakkay fajar nak moy yalla wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéréem ci ay doyaram farata wa sunna wa goor de ay yéréem baña wéss ay doyaram ndigalul yonent be sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxane kep ku diri ay yéréem gi reylu la ngir pokerewu lolou ay mbugal mën nako ca fek bo legge borom xamna wuti amna ci ki nga xamne da ko def way djublu ci pokere wu djublu ci reey reey donte li sukkandiku ci massa bu mu lañ koy téré bobu tam dañuy téré diri ay yéré ci goor lu wéssu ay dojaram bu fakké nak pokere wu la ci djublu mom wuti amu ci bu fakké nak pokere wu taxut reey lu taxut lolu mu am wuté waye ci ngir mi mom dañ koy téré moy tam ci lool sax nak ci bu tarta donte amna ci ño sax ne aramna li ñuy sukkandiku ci moy azahir moy sib gu taratar lañ ko sib ki ku daf wacc ay yereem ci ron ay dojaram te jublu ci reey jublu ci pukere wallahu ta'ala a'lam.

0: sadiqa buñ ko waxé moy nit ki nga xamné dafa am lu mu bëgg yone mu bëgg nak gennu jëm suñu borom tabaaraku ta'ala kesse ki nga xam dafa bëgg dem ci yalla bëgg dox wuti yalla xam ngeen suñu borom mo diglé won ci alquran né fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla yalla nak nekul ci bërepp bañi dox ak ci tank di fa dem doxu xol la doxu fal bobé nak ki nga xamné jekk na ngir dox ko ak ngir jaar ca ca yoon wa nga xamné moy agalé ci sun borom ci ngeureumum koké dañu tuddé murid lool moy gattal bi ci ci wa nak xamlé nako xamlé bo xamni du jar ñu dubb ci yenen kilifa yi tasawuf yi niñ ko da xamlé ci ci wa dafa wax né al muridu la yuridu abadan idhil muridu la yuridu abadan ghayra lil rahmani murid moy ko xamni ngeureumul yalla kesse moy yitem amna fenen fu ko xamne ci bir majmua bi cheikh abdullah molon waxne al murid man la yamliku shay'an wa la yamlikuhu shay murid moy ki nga xamne amul dara momul dara dara momuko itam luma yalla subhanahu wa ta'ala takunu muridan thumma fika iradatun fa in lam turid shay'an fa anta murid murid am beug bopam ak beugam gep day dugg ci beug sun borom tabaaraku ta'ala ki nga xamne yalla tawfiqal nako lolé koké murid la bu ca bolé nak deug ci ay melom ak ay jëfum ak ahwalam yep don nak murid sadiq lolou maana momu serin bi wax nako ci beurep yu bare amna qasida gatt ab qita'a bo xamni dafa wax ne wasful muridi tarkuhu al irada li wajhi man yaf'alu ma arada man lam yurid shay'an siwa mawlahu yasil lahu wa khayruhu awlahu waxne murid moy ki nga xamne amut beug bopam da seyelu beugam ci beug sunu borom tabaaraku wa ta'ala beug sunu borom nak moy beug rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy beug serigne touba itam ci jowa ci qita'a bobu joxe na yoon wakoy maye moy fasluka ala yaday murabbin nashihi yaqudu lil ilahi bin nawashih faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa bi'akshin fasal murid bi nga xamne ngeureumul yalla ak beug yalla ak beug dem ci sunu borom moy yitem koke faw mu wuti serigne bo xamni mokoy tete ci yoon wowo na señ djowal yag wax ne yoon wu lendeum la wu bari ay fak wo xamni ku ci duggu te ando ko xam shaytané mo lay womat faman bi mahmahi tasawufin nazal bi ghayri tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yaqulu fi bahri ar-radha wa la yaji'u minhu shay'un abada li'annahu yaqulu shaytan kon motax señ bi wax ne faw ki ci dox mu and ak ak serigne bo xamni mo koy tete ci yoon wowo serigne ci ay xet lañ amna serigne yu jangale koku cheikh ta'lim lañ ko wax am serigne bo xam nak day tarbiya ruhiya dila yar di yar sa ruh ila digal dila tere nga jaayante ak mom may ko sañ ci sa bop mu meuna soppaxniko ci yow numu ko nexe bobé serigne bo dajé ak mom tay jëfé ay ndigalam baye ay térem bu yaggé di nga nek ci njub té di nga gis ni sa yitté yalla la moy yalla ak lu aji ci sunu borom tabaaraku ta'ala kon gattal gi moy irada sadiqa buñ ko waxé moy bëgg yalla rek ak namu yalla ak sa yitté di wut yalla subhanahu wa ta'ala cheikh muhammad al-bashir ci minal baqi al-qadim dafa wax né serigne bi masna yable ci daru salam yabal fa ko ñu wa abdullah jaw ne ko bo deme na nga wax talibe ye nelen inna man kanat himmatuhu muta'alliqatan bid dunya aw bil akhirati mujarradatayn aw ihdahuma mujarradatan falyansharif anni kep ko xamni aduna kexe mo yitem na ma fi bàyyil daara ji ta dem. Koo xam ni àllaaxira kese moo yitteem itam na dem sa bàyyil ma fi daara ji. Koo xam ni ëdduna ak àllaaxira ko ñorit na dem sa bàyyil ma fi daara ji. Koo xam ni nag yàlla kese kese kese moo yitteem mu toog. Loolu suñ tubaab moo ko mësa wax mbooloo mi mu àndal. Loolu day firndeel kon ni murit mooy ki nga xam ne àjjana sax ak àllaaxira du ko tax di jaamu yàlla ak jaamoom yàlla. Yàlla kese mooy tax te du ko jaamu ci ngir benn sabab wala ci benn intérêt tax wala dara yaakaar dara lu may di jaam war a jaamu yàlla rek kookee mooy ab murit. Kon murit dëgg-dëgg ak murit du lu yomb. Sëñ bi nag ci mas nañ koo laaj yoon wi yoonu iraada boobu yi nan lañ ko amee. Yoon wi nga xam ne mooy tax nit ki mën a am iraada sadiqa am pas-pas bu dëggu am teelige gu wér nan lañ koy mën a amee. Lan mooy yoon wa mas nañ ko laaj sëñ bi mu tontu ca ci majmoa buy Cheikh Abdoulaye moo doon. Boo demee di nga ca fekk laaj boobu yi bañ ko ko laajee dafa wax ne yoon wii maye iraada sadiqa yoon wi koy maye mooy al mutabaatu bil aqtiraab topp sab sëriñ te bañ a ànd ak genn diingat bul diingat ci sëy bul diingat ci bëtin. Ñaareel ba mooy xosnu zanni fii kulli cheyin rafet ci moom njortu ci lépp nag boole ci sa xel ak sa xol nga bañ leen a may ñuy sikk sàkka ci daray sëriñ bi. Wamtithaalul awamiri sirran wa alaaniya la ca topp mooy topp ndigal yi ci lu feeñ ak ci lu lëbb. La ca toppaat mooy ijtinaabu nawaahi sirran wa alaaniya bàyyi tere yi ci lu feeñ ak ci lu nëbb. Maa taaddubi zahiran wa baatinan boole koog nag di jëfandikoo teggin sa lépp tege ci ay teggin moom it ci lu feeñ ak ci lu nëbb ci waxtu wu ne ak ci jamono ju ne. La ca topp mooy tarku maa laa yaani tarku kulli maa laa yaani xawlan wa fialan lépp lu la amulut njëriñ nga ne ko fa ñukk moo xam wax la wala jëf. Suñ wax ne yoon woowu mooy maye teelibe gu wér al iraada sadiqa yoon wii moo koy maye moom la suñ tubaa wax ci boobu yi ñu ko laajee yoon wu gàtt ci am ak teelibe teelibe gu dëggu. Am na feneen foo xam nit dafa wax ne teelibe ak teelibe buñ koy xamle mooy tarkul muridi maa alayhi al aada summa rujuuhu ila al mu'taadi qabla wusulihi ka l irtidaadi mooy murit bi bañ a am aaday boppam. Loolu day dugg rek ci li ñu jëppoon wax mooy bañ a am bëgg-bëggi boppam seeyal ak bëggam ci bëgg suñ borom tabaraka wa taala ak mboolem lu suñ borom bëgg ku ca ne ak li maye moom subhanahu wa taala. Kon gis nañ ne ak teelibe li koy maye bunt bi mooy am sëriñ bu dëggu te wér te mat la mu doon. Sëriñ boobee boo ko amee nag faw sa aju ci moom nga fexe ba mu wér. Loolu moo ci jiitu nga fexe ba aju gi nga aju ci moom wér. Bu dee sunu yoon wii nag yoonu murit te moom moo tax ñuy waxtaan mën nañu wax ne suñ tubaab mooy sëriñ bi mooy sëriñum ñëpp. Kenn ku ne ci ñun ab nga koo doxale sa digg ak moom waaye kooku itam génnul sëriñ bi maanaam suñ tubaab mooy sëriñum ñëpp rek. Sëriñ fii nga gis ñëpp dañoo dox suñ digg ak ñoom ngir di ñu teete bañ mën a dox ci bëggu sëriñ tubaab. Sëriñ tubaab nag ngir aju ci moom am nay bunt yoo xam dana ko maye bokk na ca jaayante nit ki jaayante ak sëriñ bi wala ki jëmmal sëriñ bi ci kanamam kookee jaayante gi mën na koo may taalluq. Ñaareel ba mooy jël wërdu sëñ bi itam dana maye taalluq ci moom. Ñetteel ba xitma itam sëñ Mbacke Bousso wax na ne bokk na ci liy maye taalluq mooy aju gu wér ci sëñ bi. Ñeenteel ba mooy lu mel ne al mahabba sadiqa bëgg gu dëggu ci sëriñ tubaab gu moom sa lépp dominé sa xol bëgg googu it dana maye taalluq ci sëriñ bi. kon lolu moy gattalu buntu yi nga xamne ci ngay amé aju ci serigne bi bo aju ci serigne nak def ye serigne ba waxone moy top ko te baña am lenn loy di ngat ci sey wala ci batil rafet ndiot ci mom ci lepp di top ay ndigeeram ci lu neub ak ci lu feñ moytu ay kereen ci lu neub ak ci lu feñ bolé ko lepp lu amul ñariñ nga ne ko fa ñuk ci mo xam wax la wala jëf da ngay lan di am al irada as sadiqa insha allah taala bo ci saxetu.
1: Bismillah.

0: yobbu lu bisti ci rajo xassi won lay do mo ndo
1: ma ñew ci cheikh mbacc masamba mi day bu ngeen tek degluma ci ma wax ca mom lu ñu na askay serigne bangi masamba mi day bu ngeen tek degluma ci ma wax ca mom lu ñu na askay serigne bangi yalla ko wajal wutal koy waccu way yiko doy ko keki mbacke di ay mamam ñu bax ñangi mo fen ci ay mak te nek ak mak di jef jefi mak ba xey di mak tek ca jaaxal nang nang mangi mo fen ci ay mak te nek ak mak di jef jefi mak ba xey di mak tek ca jaaxal nang nang mangi
0: yobulu bisti ci rego xati won lay do mo ndo

0: Touba Mondou bi du na wërëngël këpp.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ñu bokk ci julli yépp té jox ndigal bokk taari bi mu rëpp ñu faté ñu ñu roxam ci tamu bi faté ñu ko fi ñu ba bëgg yoon anu ko fonci woon nga xamné ci jamono ngam kenn ko xëc rek ci yaay ñepp lu ñu def ko fo fay ma fu la ay defé jëri ñu mu wala ma xamné kenn ko may liggéey kenn ko atam wala nak ñu ko defu wu ci ñu mu gën ñu yaxaa ko defu ñu ko sax wala ñu gën ko fonkar am na ci ñu bëgg leer lo xamné na ma sama gam bop ñu ba xal def ci Touba mom man ko ci ñu ma ko da defé rek ñu jël ñu yok amu ñu ñu wañ man lepp daana ko def ñu dëkk ñepp xam nañu ci lool bu bari fu lañu da gam mo ñen gam yi am ci Touba yo xamni bi ci fan lañu yitt ma ngi fan ñu yoyé bu ko ne def ko te té na bañu wacc nga da gam mo di ñu fi xam bu ñu ko ñu ko daal ñu ko ñu ko bëre sama kay bop dama am gam ngeeram ji tam ma ci sama gam yépp le seen Touba da ko ñu ko faral ak ci Touba ja ko fi ñu lañu di ko def ko ne xam nga ma ngi ñu fañ ñoo ñu yéfaral loolé ko ko daal defé sama ko fa def ci sama daal yi am ñepp ak sama kër yi ci xéfa yi ci mu daal yi am ci xaw ñu am ci fenk yépp fu ci nak ngam mu kay la wax na ni ñi rek am ñoo xam nañ loolu ne ko ko ko gam yi da nga fekk ni ñi lu ñu lulé ko ni ko fañ sama leen diglé ñu tax ci mo ko bu sama diglé dëkkë yi ñu ñëw ni ndigal yi may wax li may wax moo ñu jox digal nak moy di kër yi nga xamné dañ ko sañti dëkk ko di sëñ bo wax dëkk bu mëna doon ci bi bu mëna doon nak kër yi ñu ko la yoon ba def kër yi lu jëm ko moy ni suñu kër ñoy ma ngi sant ñi def ko gam gam bu woor go xamné dañ ko fonk nañ la yoon ba def kër yi ñu sa ko gam ci ñu jël sëñ Touba ci ko fonk bu baaxa baax nañ ko wax nañ ko bëgg buñ ko mëne leen ji moy lamu gën buñ ko mëne nit daf ko xoolee boo xam ne dañ ko tàmbali lañ ca man te di ko fa dindi fonk faw léegi këru kilifa bu nekk boo xam ne am nga foo daa gàmm ci biir réew mi maa ngi lay fañ ca cegg loogee bi nga xam ne ñu mun ñu def seen gàmm yi bopp ku ci nekk mu gën a jege boo xam ne ci yëpp dafa guddi gàmm rek nga dem gàmm ci dox képp koo xam ne kële si yem nga ci ànd ak moom da ngay ànd ak moom ci jëf ji ànd ak moom ci fecce ga damay bopp ñu ne ñëpp xam na ma ci ci kër ga ca Thiès ak kër ga ca Mbour ak sama daar yi maa ngi koy fàttali ak koo cee ku ne xam nga ne war nga fa gàmm gi bu jaagee waa bëgg nag ku ne wacc fa nga daa gàmm ñu gàmmoo si Touba waxuma loolu te bu fi daa gàmmoo rek ñaa fay gàmmoo te ñëpp xam na ma ci fañ fu gàmm war na waa bëgg ñu di ko fa def ku ne def jël nga man war na jilee yëpp waaye nag ku bokk ci Seydou Touba ma ci raw ndax ndigale ma fa ceen nga waaye guddi ko kooko mën ko comment def war sos gàmm daal na nga ko sos ñu fajee def rek ku mun it fañ koy defe nga dem di ko fekk ci waaye guddi gàmm kat yemale ko guddi yi ko jëkkoon yemale ko guddi yi ca topp loolu dal jël ci jullit fonk ñu ko fonk bu baax a baax a baax ñu di sant fee ñaan yàlla may na ko mu def ko te yàlla nangul na ko def ko ñu ko sant bari bari mu tax ci moo bisumati daanaka loolu rek la ñëpp def sax léegi nga ñu dundu amatul ñëpp maa ngi nañ ci jàng alxuraan ak ñu ngi ci yonente bi ak a tagg yonente bi si loolu nga rek muy dund gi ñu yàlla defal taw fay xal mën ko te jël ca njëriñ la.

Serigne Touba masna tombe ñent tombe yu jakarlo da di ne ben tombe moy liñ la digal ñaarel bi liñ la téré ñettel bi li nga bëgg ñentel bi li nga ragal bo saxé ci liñ la digal lo bëgg am ko bo dé daw liñ la téré do gis lo ragal

ku ci doon gorgorlu atum ren mi deewen sa pass pass gëna yok gëna deugër nga yok sa gorgorlu ci yoonu yalla boy xolaat sa atum daw mi day melne chaahan la ci yow at la mo xamne day melne dang ko sank ci nem ndax sa pass pass yok gum yok ak sey jego yok gum yok lool rek la lola lola tax makoy tudde tur yoy makoy tudde diko waye wot anam yoy makoy waye neena nak deugmal gogum deugmalat boromam ci yene ju yes joju ak won gannaaw doxinu jekowu lolou nak donat ak ubbiku gu bes ci aw doxina mom serign bi don lo xana buñ ko manon dox dañu xane ak wëlbeetiku la gu am solo ci ak dundam ak doxinam ci borom yoonu borom tabaaraku ta'ala don ak tuup go xamne dafa melne da joge ci taqlid jëm ci iqtida moy ñaari baat yu am solo moy da joge ci don roy ay gaay yu bax yo xamne da doon dox ci seenu yoon di ca gor gorlu di ca roy mu won gannaaw lolo nak amad yene legui dem royal bopam directement ci yunus bi sallallahu alaihi wa sallam moy lolou muy tuddé limi wax nan ghaniyatu billahi anil arbab wa bi muhammadin anil asbab nga xamné yoyou muy wax liko tuddé ay sabab wala mu koy tuddé yeneeni tour lolou ñim ci djublu rek moy nit yalla yu bax yoyou nga xamné ñom la doxale won digam ak yunus bi sallallahu alaihi wa sallam don jaar ci seenu yoon di ci gor gor di def lam ci def mu dema dem nak ba am pass pass ak yitte jo xamne wessale nako muy sukkandiko ci kenn ci ci ñooñu ñepp waye legi mu na dam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muy sukkandiku kayu bopam bo xamne du doxale digg ak mom darrati neena joge yi ci japp ci ay kangam ak kilifa deugmal japp ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy roy kay bu mag bi moy kangam lu mag li mune lol nak xam ngeen ne amna ci jami sun borom yi ño xamne sun borom dafa def ci ñom aw bindinum len bind wo xana dafa melne daf len ko moñale ñu doon ño xamne moñale len yitte ak pass pass bu kawé ak secret bu mu doxej seen bir bo xana taxna ba ñom dal da depp gu mag rek mo len di doy ci yoon ak doxine motax fuñu meuna jaare yag yag fofu lañu muccu ndax fofu rek lañu meuna wekku munu ñoo wekku ci banen wekku kay bu dul mom bu ko soofé munuñ fay wekku mu wax ne motax mu yok yitem waxtu ne yok pass passam yok ak gëna jaajoom waxtu ne kitam gëna deug malam boromam tabaaraku ta'ala ta sun borom nak waxalona bopam ci alquran ne kep ko xamne sun borom nam monako gindi day leral xolam labal ko ba yoon wi nga xamne ci la wara jaar ba ginde ko mu meuna xam yoono man ca tek tankam waxat tam ci benen laye joxan da waxal bopam ne sun borom kep ku ko gem te gem gi di gem gu deggu mom yalla dana la gindil sa xol xatchal lako bam set wet ci fotal lako bam set dugalal la ca leer go xamne ci ngay gindiko ba xam yoon wi nga wara jaar xam itam fi nga wara wekku wekku gu wer mo daldi wax ne kon te li buñu demé ca irwaun nadim seigne madlami job dagana radiyallahu anhu mang tay netal di wax ne masna am ben jotaay am ci kenn ci kilifa naara ganaade ku togg ak serigne bi di waxtaan ak mom ba diko wax ne ko waaw man de da melni dama gis dal ci sa biiri ay way yo xamne dama gis ngay tuddu wa ker cheikh sidi el kabir di tawassul ci ñom di ñaan yalla ci seen barke ak di tebbulu ci ñom di waxe ci ñom waxin waxan dafa melne da nga leena japp da nga leena def sey serigne da nga leena def ay serigne yo jokku neena bimu ko ay serigne bi nako ah kay waye lola boba dama melne silma khasu nek ci yoon taxaw di palamtu yoon wi bëgg ko gindi ba tek ko ci yoon yobbu ko kum deg mu yëngutu rek mu am ci yow yaakar talal la loxom bu deme ba xamne dekatu yow mu bankar loxom talal kenen ba dem nak ba njaccarlu mak limu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam talalal ko bopam loxom wo matal ko bopam ci yoon wi tax nak
ba lola amé soxlatut aju wotut di talalati loxo kanen kudul mom ta sax waxna fanen ne gannaaw bu lola amé daganut ci mom jaadotut ci mom moy talalati loxo amati kanen kudul yannabi sallallahu alayhi wasallam ndax boba talalati kanen loxo ñaké teggin yannabi alayhi salatu wasallam la wa mi ngi melne rek yow mourid bi fekke seigne touba ci jamono radhiyallahu anhu mana dem gisek serigne bi ñew jaayante ak mom ba nopi ba serigne bi nangul la ba dila tek ci yoon dila deflo dila dinilo nga xeyar xey jege wat fa demat ci am seigne diou sangam na da nga jaayante wat ak mom tamuy dongam serigne bi ko xamne lu mu am ci serigne bi lako jele lolu ñakite gin fetu kaw yam ci lu sal non rek la demé kon amna fofu bo fa xasse yegg fa nga jaaroon mom jaaro way la won bo jaaroon way nak wessna legi mom benen buntu bes ma ubbeku mu dal di wax ne motax da ngay gis ne soppiku yi am ci dundam ci walu doxam ci yoonu yalla da ngay gis ne jamono joju mu tolle ci di talif masalikul jinan day melne ab digeunte la ci bo xamne dafa tekkale digeunte bu ko jitu ak digeunte bu ci top gannaaw bi daldi wax ne ndax amaat benen tolluway bo xamne itam mom la terem be di taayeba di jëmmal moy xoqal buka qasir xoqal buka mo wax ne ndax lu jitu moy talif masalikul jinan jamono joju mi ngi tollon ci tolluwayu gestu ak werlu yon wim ne ak fim tek tankam mu diko werlu ak chambar ci tolluway bobu la tollon waxon nañ la dembu ci bindu demba ne la wala barki dembu ne la jamono jim tolle ci jamono joju ci la dan jefandiko tere tasawufi diko yer rawat na tere ku melni imam al-ghazali ak ku melni cheikh mahmoud yedali ngir diko dimbuniko ci rokh bi waxon la itam ku nek ci ñom ñaar ay terem bam koy jëfëndiko ci gan anam la ko doon jëfëndiko ye ak lan la ca doon soxla lan la ca doon wut waxna nak kon jamono joju jitu talifu masaliku ñaan ci jamono joju la tollon gestu ak werlu ak chambar yoon wi nga xamne ci la nak fimu tek tankam waye nak gestu ak chambar go xamne and nak amuk ciofel gu re akuk namel ci yoonentibi sallallahu alaihi wa sallam ak itam moy ci mom moy go xamne dara do dox digam ak mom donte nak yeggul ci deug deug gi moy goge mune bude jamono ji nga xamne nak moy jamono jim talif qasida gi mom moy qasida huqal bukaa neena jamono joju mom moy jamono ji nga xamne nak ubbina banel buntu bu yes bi nga xamne moy buntu wessuna werlu gi ak chambar bi ba legi yegg na ci nak mom legi dafa aj bopam ci tolluway bo xamne diggam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara doxatu fi alquranul karim moy wirdam wala bok moy wirdam wi jitu ci wirdu yep donta na teewul muy way di jeufene ko wirdu ya ca dess ba tay muna kon boko don wax dal ci anam gu gëna leer da nga nan jamono jimi talif huqal buka mom jamono la jo xamne jamono tarqil an al asbab ila al musabbib manam jokolato yam don joklu muy ay gaay yalla yu bax ngir beug jok ci ñom ba yegg ci yunus sallallahu alaihi wasallam dafa tollu bobu ci jamono yi yegg nak ba tollu ci ñom baxtan la ngir warona taggok tollu way bobu yegg ci jok ak yunus sallallahu alaihi wasallam jok ci mom jok go xamne ci mom lay aju gu direct go xamne dar do dox ci digam ak mom nana motax jamono yi huqal buka joju mom janen jamono lay jëmmal jamono jo xamne ganen xetu tub la gu yes go xamne day melne serigne bi dafa ñëwaat aduna ak buñ ko don wax ci aw doxine da nga nan ak judduwaat la gu yes go xamne day melne li jallon lepp lu effacer wu la am lu tambali waat lu yes lo xamne bokku tak dara ci la jitu won ta moy jokku gi ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ak
nek ci ronu tarbiyam don ko xamne mokay don ko xamne mokay deflo mokay dindilo mokay womat womatal bopam ci womat go xamne womat gu batine la mune nak biñ yegge ci mujjuk wer ye mujju ci atum yesus muy 1310 nga xamne jamono jojo du sorek ay 1893 muy lu tolok ay ñaari at la tamuy dem ci geej gi neena jamono joju mom moy amu tahaqquq moy jamono tahaqquq ge moy jamono gi nga xamne yegg na ci wessuna serigne sam doon jele werdi ak ijaza yim doon jele cyallala ya ta moy wa keur cheikh sidiel kabir yoyu ak ña tebbe won ci ñoom ak naana won ci ñoom wessuna fofu ba toll na legi ci banen toll way moy toll wayu legi nak yitte wo ay wëral ay cyallala yu werd rek ak jele ko ci ay serigne su ko mëna joxe ak yu mel nonu donte na amna solo legi toll na fo xane wessuna fofu legi yegg na ci nak mana yegg ci abdou khad jelan directement mi nga xamne moy kilifa ak yoon wowe far mu man ca yegg neena motax nga gis ko ci khasside gi nga xamne ci touba gogolo ko talife mu cay wax wax jo xamne da cay wax wax ju leer ne mi ngi jaayante ak cheikh abdou khad jelan radiyallahu anhu

0: xam-xam. Tey nag ñu jël ci kenn koo xam ne ghaniyun ani taarif muy Serigne Abdul Ahad Sané al Oustaz al Imam Serigne Abdul Ahad Sané di jàngalekat di yarekat di liggéeyal sëriñ bi moom itam ci xam-xam yeete ak laabire ak jàngale ak waare ak yaatal daawa bi ak leeral ko ba nit ñi xam njariñ li nga xam ne sëriñ bi ëmbal na ko l'islam muy njariñul baax ak jub ak yiw ak tege ci yenn waaye ak tege ci yoon waaye nag ànd ak xam-xam mu bokk ci kenn yooyu di leeral njàngaleem sëriñ bi. Nu bëgg ànd ak moom nag tomb bu am solo boo xam ne munta ñàkk ci l'islam rawatina nag yoonu murid wi nu nekk muy ak tasawuf. Tasawuf la nu bëgg a waxtaane ak moom. Waaye bala nuy dugg ci tomb yi nu jox ko mu nuyoo Serigne Abdoulaye Hadj Sané noo ngi lay dalal di la nuyu. Bismillah.
1: Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mbokki assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh naa Cheikh Mouhamadul Muntaqa al Bashir al Khalifatul Am li tariqati al Mouridiya di ko ñaanal yàlla gudd fan yàgg fi lool ak wér ak liggéey yi nga xam ne sumb na ko yàlla may ko liggéey yépp mën a yegg ci barke Khadimul Mustapha. Di nuyu it ak a ziyaara Cheikh Abdou Samad ibnu Cheikh Chouaib mi nga xam ni mooy jëwriñ bi nga xam ni moo jiite média bii di Assamadiya. Mu koy nuyu di ko ziyaara di ziyaare mbokk yépp rawate na ki nga xam ni moom la ñu siqal jataay bii di a Cheikh Abdul Ahad Ka. Di ñaanal yàlla ñëpp rek yàlla defal ñëpp tawfiq di ziyaare ñëpp it di am mbégte it ci dajawaat ak ñoom ci jataay yi nga xam ni benn la ci jataayi diine yi. Jërë ngeen jëf.
0: Jërëjëf Serigne Abdul Ahad Sané. Xam naa kon dañuy daal di ànd ak yow tabbi ci waxtaan wi ngir njëkkanteeg waxtu wi. Tasawuf nag day lu am solo di lu munta ñàkk. Ànd ak l'islam naka jekk du dem ba jëmmi jamono am ay déggiin yu ñenn ci julli di am ba sax xaw koo ber ba ñenn ñi di ko génn ci l'islam te fekk lu àndoon la ca cosaan. Mu bari nag ay tur yuñ koy wooyee loolu lépp duñ ci guddal waaye dañoo bëgg dañ ko bëgg a jàngat ci yetti tomb maanaam yetti wos yoo xam ne cin li ngay toggee li nu war a jariñoo ci ñamu tasawuf ci yetti wos yooyu lañ ko bëgg a teg. Benn bi mooy tasilu Cheikh al Khadim li mustalahi tasawuf. Ñaareelu tomb bi jëm ci tasnifu Cheikh al Khadim li masadiri tasawufi wa tadhibuha. Ñetteelu tomb bi mawqifu Cheikh al Khadim min ashatahaati wa subuhaat. Kon dafa mel ni yetti was yooyu la nu bëgg a tege cin li nu bëgg a defee ndën wala ñam wi nu bëgg a toggal wi nu bëgg a berndeele ruux yi nga xam ne war nañoo ñëw ci magal bi. Kon tomb bu njëkk bi Serigne Abdoul Ahad tasilu Cheikh al Khadim li mustalahi tasawuf loolu boo nu ko doon leeral.
1: Salaamaaleykum mbokk yi ñu del siwaat ci li nga xam ni moom la Cheikh Abdul Ahad Ka laaj ci wàllu tasilu Cheikh al Khadim li mustalahi tasawuf. Balaa ñu ciy dugg dinañu def tawti abu gàtt rek nga xam ni mel na ni xaw na koo junjaale ci taqdim gi mu def nii léegi mooy ni ak tasawuf ci boppam jullit warta umpale ni yàlla subhanahu wa taala bi mu yónnee yonent bi diine ji mu ko jox diine ji ñetti mbir la lamboo. Ñetti mbir moo tënk diine l'islam mbir mu ñëk mi moy al iman benen bi dal islam waye ñettel bi dal ihsan lola hadithu jibril bu gudd bobu mo koy firndel ndax jibril ba mu ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam soppaliku nit fekk leen ci jotaay ta kenn xamuko ci ñoom dafa laaj yaronte bi ne ko dama ñëw di la laaj sama diine dama ñëw di la laaj luy iman yaronte bi wax ko li iman ci ay ponkam yedi juroom benn gannaaw gi mu laaj ko lan moy al islam yaronte bi wax ko islam jangal ko teunkel ko juromi ponki l'islam mu delu lajat ko lan moy al ihsan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangal ko luy ihsan teunk ko yit ci ben ponk bi mu deme yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf len wax ni ki nga xam ngeen ki fi ñewon legi don laaj ñu ne ko yalla ak yonenta mako xam mu ne len jibril fi ñewon waye lajam yi def ci a djublu jangal len sen diine kon liñu djublu fofu moy wax ni diine gi nga xamni mom la yalla joxone yonent bi ñet ñoko teunk iman islam ihsan budé al iman am borom xam xam yu ko jox yitté lol.

0: Bàyyi nga ñeneen ñu ne sëñ bi. Daa mel ni kii ci ci fii la jëm si de ci yow. Nee na mu taxaw. Ba mu ñëwee daa di nuyoo daa ne ko sëñ bee may laajal ne seex bii nu dajal ban seex la ci seex yi. Nee na ñu bëgg a wax ñun ñu bëgg a tontu. Sëñ Moussa ne ko boo demee nga Moussa ko dong la. moom naka jëkk toroxlu da ko bëgg. Ndaw la dellu ci sëñ ba sëñ boobu nag wàññiku. Bi mu ñëwee nag ne ko yow de yàgg naa la bëgg a gis lool. ndax damaa gis nga tudd sama tur ci biir wolofali seex yi te mosunoo gisee. mooy li nga wax ni daan daan ne ko sàllaw dëkk ba nga tudd ci biir woyu sax fa laa xëyee nii. Serigne Matar Ball saahibul aada bi Cheikh Modou Diongo Cheikh la fii Rinta bi. Mu ne ko Rinta bi laa xëyee.
1: Cheikh Modou Diongo la dégg
0: nga ko. la sëñ Moussa rek ne ko. loolu da nga koy laaj sëñ Touba. ñu ñaanalante. waaw day am loo xam ne xëy na kon.
1: waaw am na ci loo xam ne jagle la.
0: du neex a wax am na ci am na ci
1: loo xam ne moom gëstu boppam.
0: am na ci loo xam ne gëstu boppam waaw gëstu boppam gi. dolliku ni muhaddisuna yi daan def ci bu ñu yemee ci ab xibaar mu mel ni dañoo dolliku loolu da ko daan da ko dañoo am xéewal gurut jeex. loolu da ko daan dal. lii la ma doon xibaar keroog fa Touba. keroog atum ya bisub keroog atam carrière ba bég naa booba. waaw nga xam ne dollikuwaat. benn xibaar ci sëñ bi. moo ko gënal ay milliards.
1: waaw gis naa ñaar ñoo xam daal fonk na leen lool moom nga xam lu mu jëlee ci ñoom. nga gis na di ko findeel mooy Serigne Mbacke Bousso. Serigne Abdourahmane Do.
0: waaw loolu moom.
1: ñoom ñaar daal moom. fonk Serigne Fallou da ko gëmoon da gëm Serigne Fallou. waaye da bëgg ñaar ñi. waaye day gis lool day fës lool ci biir ay waxam.
0: gis naa koy wax naan.
1: waaw
0: Serigne Fallou moom da ko gonti da ko gëm.
1: waaw
0: benn sëriñ bu koy tooñ. naan maam si ànd moom xaritam la waaye da koy waxee nu jamono moom. naan Serigne Bassir it noonu ma ne ko ñoom ñëpp la bëgg rek léegi nag. delluwaay yooyu. juróomi delluwaay la wax ne mooy delluwaayam yi gën a wér. dafa wax ne lu ma la wax ci alxuraan laa ko jëlee. lu ma la wax ci alxuraan laa tuxalee.
1: wala
0: xadis wala ci daam laa ko jëlee. alxuraan xadis daam.
1: waaw
0: muy sëriñ bi. mooy ñetti delluwaay yu njëkk yi. léegi nag ñu ne ko su fekkee ne indi nga loo xam ne du ab aaye buñ mën a tudd directement wala xadis wala béyatu sëñ bi maanaam xëy na lu sëñ bi def ci nit la mbaa lu mu wax ak moom wala yu mel noonu xëy na. mu daal ne lu ma la wax man ci Serigne Dame laa jële wala Serigne Mbacke Bousso may tuxale.
1: loolu dana firndee li may wax.
0: waaw. mu daal leen layal ñoom ñaar. mu ne Cheikh Mbacke Bousso moom da koy bindaate na ma ko binde woon maa la abiyaati. ñu ne ko kee nag mu ne Cheikh Abdourahmane Lo daf koy Cheikh Abdourahmane Lo da koy waxtaanee na ko ko Bamba waxe woon mooy waane. kon kii daa am ak waxtu
1: ak mokkal. naan Serigne Mbacke Bousso ma ko wax du fàtte
0: mu ko. kon nga xam ne delluwaay yooyu. dañoo doonoon ñu farlu. te sàmm te am ak wattu. loolu dafa bokk ci sart yi ngay tuxalee.
1: nga nekk raw yi.
0: waaw
1: ab sart la ca doon.
0: voilà ab sart la ji. loolu bokk na ci ay delluwaay mi nga xam ne mooy source yu gën a kii teewul nag. yeneen magi murid yi yàlla da ko defal tawfiix yi di dem dal al imam malik. imam malik amalu ahlil madina.
1: waaw
0: day loo xam ne moom rek moo ko jago.
1: waaw dëgg la
0: moom nag yàlla may na ko ñi àndoon ak sëriñ bi. mu fekkante feeg ñoom jaxasoog ñoom. jonjoog ñoom.
1: am ñoom tabiya ndoo sax.
0: waaw ngóob. xam nga loolu wax naan waxtaan moom am sëriñ Mamar moom Diarra. waxoon ci Mbacke bëgg a ñëw ci Daara. noonu walaay Daara ja am na ab raax boo xam ne suñ jiw yi ñoo koy xalara. bu ñu demee ci mujj ga ñooy jur buuse luñ tànn jeex karaama jóg ci suus. gone yi wëlbatiku ak jigéen ñi ànd ak worom alal yi ngir mi sooño. lislaam ji soppiku di buur ni baawoon. tubkat yi dollu ca cosaan ni ñaawoon. foofu ba mu jeexalee daf ne ku weddi lee nga laaj ko soxna ante ñaan moo fekkoon waxtaan wa naan ko na nga ñaan. nga xam ne toujours.
1: waaw day indi firnde.
0: waaw ku weddi lii rek man rangale naa ci lu bare loo xam ne mat na ñetti xët ku weddi lii. ba gis naa ci ku weddi laaj ko Jibril.
1: waaw damay gis na itam. ñaari bu waree Martial Kilifa. ne leen day dem ci kër ga. laaj ko jage. wax ko lu bari mu bind. doo da nga xam moo tax lu ci bari maanaam. weddi laaj ko nangam wala. ci diw laa ko toxalee. lépp kon ngir wéral ay waxam.
0: lam ca xamoon ak lam jonjowoon ak moom rek du ca yem. day dem foofa Martial Mame Thiorno bi rek def na fa daru ay weer. te téwut nim jaxosok mom ak lim ko xam ak ndax ni jaali ci mom marché yi jël ben gi da ci jangale tawhid waaw nit ñi delu war ci marché bo gis jël ben gi loolu la ci wone ne kenn du fi jog sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne mo fi gën jogé na fi señ bi nangam nga xamne nit ñi dañ ñi jëk liñ xamone ci joy ko fi jogé ay yu xol won waye anam gogum ko defé nga xamne jël ben gi rek dang ci jël tawhid bo xamne lula naqari won wala lula metti won rek dana wacc ci yow da nga ci delu war ci yalla aw al-akhiraa jeexal nga kramam balla cheikh mustafa amul kudul cheikh balla cheikh bamba dem ci wom sasin fa njurbel kergu la aduna niro ko burmbel cheikh anta dem ci bopa ama sasasi mu yobbu serigne afi mouride yi bisbisi fekkon na cheikh ciorok rakam cheikh absa dem nañ ci amana sasin cey chamsa mouride yep nak di yakar cierno ne ndax mu tok fi bañ matal bi xarnu
1: waw
0: ndekete wo day dem atam ba sasasi xamna su don ñangor ma ngay dasa sasasi gis nga watit wala len bëgg won ak mborma ko dox doxine wa dal li yeesal ngir ma nga xamne jeelena waxine wa rafet way jokale gi
1: wa jokale gi lam
0: fu jaan jaar ba jall watit wa mo indi ko ci mbor mu fu nit jaar ba jall motax mu ne ku bëgg xamne cierno fati da def degluma ndax nga roy ko modi arif wa nga xamne sa bonne rek roy gi moy jublu way bi waaw kon dal wayi mom lim lambo moy feñal serigne bi mom ci bopam wané nek kenn du serigne touba yoon wa mu am yoon wa mu aw baraw mbindef ba def donoy ngeen ji mbindef ma seefu ko xamal mbindef jombu na mbolam xarnu
1: wa liggey bobu dafa melni jogu ci ba banim delo ci boromam ndax bimu fi joge rek mi ngi ci jassa sakoru jeri ji
0: waaw
1: ngaan jotta jax sax
0: na la ndessan
1: xana bëggon na indi ndax da na wax na dana ëpp bu ñëk ba ndax waru na ci indi mana li tambale mbake
0: joge jolof
1: li tambale
0: ganar ba jolof
1: fi ci daru nan ganar jolof banjarem ndax dafa li lepp dafa xamna la jissa sakor maga la don waye dafa tambale ba ci abdir rek yalla dogal kon xandor ba dam ci war la
0: wallahi
1: kon ko dundam gep jox na ko seigne touba ci ngegal lim ko joxon mi bind ci mom ne ko so baba nangam jojé
0: wallahi
1: jalo gëna li fété borom kon da nga gis na gannaaw lam ko way sax mo ëpp
0: wallahi
1: lam way ci ak nekk
0: wallahi
1: so xarnu bi nim riché
0: wallahi wallahi
1: nga xamne tud nako ci indi ci lu bari ci mom ak njabotam ak itam man nga dal fan
0: bu nek
1: ak soñu mouride ci lepp lo xamna masna jog ci ndigal mu soñña ca ba don xup cheikh yi sax nek cheikh bu ci matul sax na
0: xam nga li seigne abdou sama def ni moy media yi ni li xew ni manam mom bam ko tambale yag na lol ni journaliste yi dafa
1: am ñet journal bo ci france
0: wala wa xam nga dafa am ñetti casquette ñetti titre ñetti manto yum sol
1: wa
0: benn bi moy sambor bi moy muarikh bi
1: wa
0: bi ci dess moy manto inspecteur bi mi wax nan serigne massamba nono inspecteur la
1: pour
0: rere cheikh bamba mo koñ sa guerre moy indi courur ci l'islam serigne touba ji dem gor la dem jigen la malay khiru mat la bawla ba ci foto xamne bobu lolu ar yon wi la ak respecte nit ñi kilifa yek yep bi ci dess moy mbubu mu wokami avocat salat nab rob wokala ni lamin rob ya avocat da nan sol lamin ngey president lamin ngey salat nab rob wokala ni lamin layal na bamba ma ngi layol yassine
1: man
0: damay pelay del serigne bi bañ xamni toñu dañ ko toñ ni mako defal won señ mang koy defal yonent bi xamni non la daan def di kuñ réré kuñ xamut wala ñu am nuñ ko gisé ndax ñak ko deg mu xamal ko nit ñi bu len diingati jéggom janaaw amul yoon kon da ngay gis ne sa yu ne day dimbalé nit ñi ci nit yalla yi ngir ñu jariño len waye nak ñu deg len gis nga señ baysar nim nekk won nituk match sop nga xamne ni ko señ bi def ak fim ko jaarale man na jaaxal ku mandi wut ci haqiqa deug mu koy leral nak dal ni mouride xam len ne ababakar sar mecc soob la kuñ wo maddu xam fu muy jaar
1: muy so moy kuñ yobbu ci chaagway ba
0: te
1: jaaru ci yoon
0: jaaru ñu fuñ jaarale fiñ yoon yi jaarale nit ñi mu dal ne mecc soob ya da soobu ba sey ngir lan war buñ dekk won ba gis ko doli ko war dani mourid bu te gumba gu jebal tumba tum moy yad wi gumba di yor gumba gu jebal tumba ngeen ji ndiaciar du ko ne fi ngay jaar
1: ndiaciar moy ko yor
0: ba ndiaciar di xol gumba gu jebal tumba ngeen ji ndiaciar du ko ne fi ngay jaar sa foray yor bar sa ko nak mo wara dawal waye yow yoro ko fi mi jaar
1: wa deug la
0: wa dani nak teugum ma daan teug di waaw teugam ma ak teubam ma leppay lan war yeengom nga ak dalal dalam nga leppay lasrar koku gis nga nim ko leralé ba ku ne man ko meuna xam jagle ak may nga xamne serigne bi defal nako ko jaarale ko fofu serigne baram yi nga xamne da bolé di dituk sharia ba nopi wetuk señ ak may gëna fess ci mom wala ñu bari wet gogul lañu gëna xam ci mom mune nak bu len diingati jéegom ñanaaw amul yoon té señ ba ca bayam lu cey seen yoon bu won dar sax señ bayam lu cey seen yoon waaw niro taxte yemoy mbir suñel du am saw ku déggon lima wax xamné baara day naaw xam nga suñel lu dégg yu ndaw lay yor am saw nak moy suñel bu mag bobu nga xamné dégg ya jigen ñi lett rab mom lañuy def ay rab man dégg ye rek rab toll na ni rab ci ki kuy naaw ci jabu
1: saw ci Allah bi
0: waaw
1: mom dégg yu gudd la yor
0: dégg yu gudd mo nga xamné kon lolu yag na ko def ci léral niti Yalla yi wax seeni mbir ba nit ñi gën leena xam gën leena jariño gën leena sop yoy yep ci ay ligéyam la bokkon
1: wa dafa melni waxtu mi ngi bëgg da xamna kon dañu tejje rek ci ñëwaat ci temp moy jëmbi lakk wi nak da Serigne Moussa Kay amna soñu ñu ci def ci lakk wi nga xamne moy lakk Serigne bi tam fonkon ko da ko ci soñu yan soñe la ci def ci walu lakk olof
0: waaw xam nga Serigne bi dafa liggéey ci lakk bi liggéey bu reuy doyna ci sekk rek ñi mu sak waylo len ci wolof lolu mu wax Serigne Moussa liggéey bi ci wa kër mi liggéey man bokko na ci kurel go xamné sun academy wolof bobé lo aju ci way mag ñi man lañ ko joxon way magi rew
1: bokko na ci academy
0: wa mu ngok sun academy way magi rew mi man lañ ko joxon waye dama sétlu ci ñeppay jambar lañ ci walu way ci wolof waye nak bo ñëwé fi mom liggéey bi ci señ bi liggéey lo magam ñi mom do ko fekk fenn
1: dedet
0: señ bi liggéey na ci liggéey bu reuy jaaré la ko ci mom tambalé ko mom ci bopam mom señ bi ndax daana ci bexé daana ci jaxé mana corriger ak di ci orienter nit ñi lélek nit wax dara ci wolof señ bi dégg ko défar ko de ngeen Serigne Salihu mu nan señ bi masna wax biñ ñe fot tagale won bam ak nopam mu lool de bako wolof waaw bako wolof di wax ngir mbam
1: mu na wax ji yap la ngir mbam fot yapa def
0: taxut muy wax la ne ci nop ya te bokku ci motax muy wax
1: ma fot ya bëgg taggo ko nopum
0: taxut tax ko jog mu ngok
1: da la ci nak ne nopi
0: te bokku ci
1: motax
0: motax mu
1: bëgg mu da wax ne wax wolof tagale won mbam ak far tagal mbam ak nopam
0: waaw mune nak lolou wax bi yapp ndax du ciagne mbam dafa bëgg taggo ki nopam la ne ca nopp yu te bokku ci la mu wax ju xot lolou señ bi leral nako fo amna fenen fo xamne dañ ne lekk su lekke alom nako gëreme choy mune waaw mom day ka wadal dom ba dom alom ba ci gemiñ ak choy ba lekk man ca jot koku la wara sante moy sun borom tawaraku taala ndax dafa melni choy lam beugone
1: bu xelam
0: bu soti won du wad ba
1: lek do ci yott
0: waaw lolou lepp kon day wone ni seigne bi dana baye xel lak wi di ci ki
1: gis nga seigne xet salum salum da beug seeni wax
0: okay waaw
1: ndax wax na wolofé ga
0: waaw wolofé ga waaw da lan wax ne waaw ñom de seeni wax day neew batti tubab te lañ wax day doon deug fi ñoo
1: day deug wax mi ko
0: waaw lo ngi wax day deug ci lolou dafa am solo amna ben salum salum bo xam dafa ñew ci mom ne ko man ne mbacke ma songi hon ngoro ñu xol ma beut bo hay ma dekkal si la baba da dem doon ngoro am demé xamna lañ ko ci tek xawa dis ñu ci señ bi ngir mu mosal ko waye señ bi wax ji da ko neexal neex da ne ko de legi na da di koy wajal jox ko yu bari bam demé nak ngoro ga bax lepp jak mu ñew nak del si di sante da ne ko man de mbacke ma songi hon ngoro ñu xol ma beut bo hay ma dekkal si la bima ñewé ba nga joxé lang may jox bama démé fañ ma yakawliku ma dekk nak da la sante seug bi ne setal li rek dadi wote mu bamuko
1: eske
0: waaw mu doli wat mom
1: wala fi da ko neexon
0: da ko neexon amna ko dana ko man bakke dama xamul lolu alquran man alquran rek la xam di man xawma len lolu waye seug bi lolu da ko def hal ba lu ne la ko jox lu mu yeketti ne ko am alquran la ko jox
1: da fay def fuma ñewé rek ñu dakama faade fu ma ñëwee rek ñu dàq ma ne ko lu war a loolu mu ne ko da faahamul lu may lu may alxuraan loolu di waxtaan ko ci sëriñ bi moo tax mu dox ci na mu ca doxe
0: waaw limu yëkkatee jox ne ko am alxuraan la ko jox moo tax moom ci boppam moo ko njëkkee am na fu ñuy waxee wuriwa dem na këng wax yi mag dem dañ tàlli bàgg war mbaam lu waaye doon jaam loolu da ko daaxoo gudd waaye loolu def na ci def na ci ab jàqe aku kii bu am solo kon moom moo ko njëkkee njëkki na digle ñu fonk sunu làkk di ko waxee bañoon loolin nag kuy wax waxi tubaab ci kanamam mu di ko dégg loolu tax na nit ñi di gën a góorgóorlu ci waxi seenu làkk kon sëñ bi moo ko njëkkee sëñ Modou Kabir sama wayjur daf maa wax ne dafa am kum doon binduloo kayit ga nag matut bu kayit ga jeexee mu ñëw di sàkku sëñ bi dolli ko waaye da ko ne kayit ga daa manqué baat boobu rek sëñ bi da cee tàng jër
1: baat manqué bi
0: daal di woolu yàgg na sëñ ma dem la wax waaye daal woolu na kenn ci mag ñi ba mu ñëwee mu ne ko la moom mat naa waxal kat waxal ak moom ba mu demee laaj ko loo wax sëñ bi mu ne ko man kat waxuma da xanaa man kat dama ne ko kayit ga daa manqué rek mu ne ko la yow ko yaa war a dangaa ne ko kayit ga daa yées kayit ga daa xees nga koy wax waaw loolu lépp tax na làkk wolof dund fii ci réew mi ci bawal ci yoonu murit ci majalisi jàngkaay yi majalisi dund goo xam ne sëñ bee tax bokk na jaraloon àggoon na ci it laylu suuf ñu jël suuf lay ko ba mu set def ko ci ay kees indi tegal ko mu ciy tomb ay tomb di ci jàngale
1: waaw
0: ci làkk yu xóot nga xam ne niwu boobu nit ki di toll ci bu jàngee tombi sëñ bi maanaa day romb nit ki nga xam ne sëñ bi léppam dafa kawe te soodu sixaar rek niveau certificat la tollal fi ne
1: waaw
0: am ko sëñ bi daam tolluwaay yoo xam ne bu ci yaree nit ki mooy waral nit jàng ba ami diplôme am mag toog
1: wax ja sax
0: waaw
1: tolloog
0: bëri wi gis nga xam ne nit day dem jàngi ba ami diplôme bu ñëwee toog ci lenn ci mag ñi nga xam ne dañ leen a yar tatbiix leen ci sëñ bi ak ay jubluwaayam suñu àddoo ñee dañuy da leen di yéem te ñee ñoo koy dàq làkk dàq ko maxarij léegi na tomb yooyu da cay jàngale mu bari te daan jël xulaasa bi nga xam ne yuqu gi nga xam ne moo ne ci xam-xam da leen ko sottil am na bis boo xam ne dafa tomb ñeenti tomb daan ne digaale ñeent la digaale àdduna liñ fiy jëflante mu ne digaale yent la diggante jaam bi ak boroomam diggante jaam bi ak moroomam diggante mbokk ak mbokk diggante jàmbur ak jàmbur mu ne ñeent ñii moo ne ci àdduna jigaale yooyu nag sëñ bi da ko jàngale ci tomb jàngale yoo xam ne buñ ko jëloon jàngale ko ci école yi ci àdduna bi yëpp
1: université sax
0: maanaa jëflante moom day daa jàmm day am daal
1: dëgg la
0: ndax benn tomb bu ci ne da cee bootal ñetti tomb daal ni yàlla sunu borom muy tomb njëkk bi mu daal di cee bootal ñetti tomb mu mel ni yàlla ñett yi nga warloog moom bu dee ku ñuy war lool mu daal ne yàlla sunu borom lu mu la digal na nga ko def lu mu la tere na nga ko bàyyi lu mu dogal na la neex loolu mooy ñett yi nga xam ne waaw gis nga nag sëñ Mamour yàlla lu mu la digal na nga ko def lu jafe la gaa lu mu la tere na nga ko bàyyi lu jafe la gaa waaye lu mu dogal na la neex moo gën a tee
1: jafe ma jafe
0: ah ni sëñ Touba nii mu def nii dogalu yàlla daal
1: waaw
0: tombum ñaareel bi muy diggante sa mbokkum julit mu ne sa mbokkum julit ñett ngeen warloo soppante wóoluwante dimbalante xam nga bu fekkee ne julit yëpp def nañ noonu nit ki nga sopp ko mu sopp la nga wóolu ko mu wóolu la ngeen dimbalante maanaam julit yi moom dootuñu am benn
1: waaw
0: mu des sa mbokkum jegeñaale ki nga bokkal famille mu ne ñett ngeen nga warloog moom bokk pexe bokk yéene bokk lu ngeen am nit ki su fekkee ne yéen a bokk yenn pexe say pexe ak i pexeem benn la li ngeen yéene it di jenn lu ngeen am bokk lu naqari naqari deret lu mu jafe-jafe nekkal da ngeen dégg waaw kon ak bokk defaru na foofu beneen bi mooy jaamur bi nga dëkkal jaamur bi nga dëkkal nag mën na dib julit mën naa bañ a dundu julit mën na dib chif mën na dib chrétien waaye nag yéen a bokk dëkk yéen a bokk dëkk ci koñ bi mbaa ci quartier bi wala mu dëkk ci kaw nga dëkk ci suuf luyee waaye jàmbur la te yéen a bokk dëkk mu ne ñett ngeen warloo bu ko bañ bu ko xeeb bu ko yeb seigne bi nit ki boko bañut xey boko yebuko bañu la xey bu la yebula faawu jamm am ci aduna li nak jangale la mo xamne non la ko dan def ci tombam yoyu
1: ñepp ko meuna jarño
0: ñepp ko meuna jarño kon mom liggey na ci liggey bu reuy wote ci jëme ci damay rek danelé soñé gu seigne Moussa soñé ci wolof fekk bobu day netli ni seigne bi fanké won wolof ba wolu cheikh samba jaara mbay mu tok ci ganar lako woné ci bir narga fekk muy wax ne cheikh babakar jaxate cheikh mor kayre ño da wayal cheikh bamba ño am bayre cheikh samba jaara mbay da da way bamba ay wolofal bamba di deglu teurba way wa mu tudde won birum ganarga mom la fa jangalu kerek fa narga narga moy ma narga waxino rek da neex nga xam nar yepp ngi tok señ bi diko jangalu cheikh samba jaara mbay ay wolofal
1: est ce que waw
0: de nga way wa mu tudde won birum ganarga mom la fa jangalu kerek fa narga bisub kerek bu mu ñëwé sarsara kérok la bindon fa faraxo aw sara cheikh samba jaar mbay di jangé wolofal di ci bégal wolof ya yalla mëna fal kérok la nar ya ak wolof ya dajalo cheikh samba jaaray jang ñepp yi déglo guddi kérok la bamba wax hadith bi ngir bëgg ñepp xamné yalla ay bur bi ma wax ko gañé baña déglo wolofal bañ xamné yalla bur bi moy ki mëna fal la khayra fil arabi la fil ajami illa bi taqwallahi wal mukarram la khayra fil awwali la fil akhiri illa bi taqwallahi firru kafir la khayra fil insani bil kalam illa bi imani ma al islam deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam mo yaram bur yalla mo bindon arab bind wolof tagale lamay ñe te yalla moko def mo sak ñay lak di lakki sosé ak tuk lor yak feul ya ak majjosi feul moy jam huppal
1: feul waw
0: feul ya nga na feul ya nga na mbimi wolof na dama ne te yalla xamne seen wax fuñu mëna ne feul ya nga na mujji wolof na baxna te ku ci wax bur yalla xamne waxna xamne waxna waw yalla du bur buy gantu mba muy gënalé lo fa amul ci yaw la yaw mi yalla le ñu ñëk ñaak ñu mujj ñi la yamalé ku ko jëfël mu fay la mom du tapalé wasabiquna sabiquna moko wax waye du téy ñu mujj ñew daf leen di jox wolof ni ñëk fecc taxta mujjé ab geew ku mujj fecc palna mujj waxi wolof ak waxi yaram ñoyam degg na lak ak wolof ak yaram ca jamono nohin la wax ya tagalo waye julit seen yene dotul tagalo waxi ñoy tagalo waye yene yi mom do tagalo lo yene ma nga laj ko yalla fay lako hadina ak lakhirah delu fay lako soko gemul setal ku ndox suuf mat soko lugul day faatu fafne fat te luggu ay jadla du baati yaram du ay wolof duy lak yalla moko xam te tere wul lo jang jangat alquran soko jetul do wacce jani saman salali walali tena ko toke waju ko ñaané yalla xamna koke te lolu rek mëna wacce ñangor ku xam motax nga xamné yalla rek moy bur lolu lu guddul la waye manes na ci yam fofu ngir soñé bu mu soñé ci walu wolof
1: ndir yeu seigne abdullah defna li seigne bi jot djublu won ba tax mu santane jotay bi defna tay am nañ ko ci tay ndax bo xolé lepp ci seigne bi rek la seigne Moussa kak seigne Baye Jaxate ak seigne Mor Kay rek seigne Samba Jaar ma ñepp bolem bolé moy
2: Intanto appunto oggi il forum sarà diviso in due parti, la prima parte più diciamo dedicata proprio a noi della Dair Ansar con gli ospiti che ha appena citato Seneyalla che si presenteranno diciamo nel corso della prima parte e la seconda parte invece sarà più dedicata agli ospiti e le delegazioni al di fuori della Dair Ansar, i nostri diciamo fratelli legati a noi nella Muridia ma non specificamente dentro la Dair Ansar. La sorella abbiamo in realtà, per quello ti sei sbagliato Yala, perché abbiamo due sorelle Nur, una è Eleonora Nur, l'altra è Silvia Nur, e interverranno oggi nella prima parte insieme al fratello Khadim Ndiaye e insieme al professor Galay Ndiaye. Il tema di questo forum è la responsabilità che la diaspora Murid ha nei confronti dei musulmani e parliamo di musulmani e non solo di convertiti proprio perché la diaspora è formata sia da persone ritornate all'Islam ma anche da tutte quelle persone, quei giovani che nascono nell'Islam ma nascono all'interno della diaspora, quindi da genitori immigrati che appunto si ritrovano a nascere e crescere all'interno di una famiglia musulmana in un paese però che differenze rispetto a, al Senegal. Quindi questo è il nostro tema, proveremo a svilupparlo con diverse, insomma, da diversi punti di vista, con diverse e con diversi interventi. Io inizierei subito dando la parola al nostro primo ospite, che è il fratello Khadim Ndiaye. Assalamu alaikum.
3: Bismillah. Alaykum assalam wa rahmatullah. Mashallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tamassaktu bil hablil matini muraqtilan wa bil urwatil wusqa allati hiya nuru. Bihi sirtu min rabbi li rabbi muwahhidan wa hawlin nasara wal buhuru tamuru. Huwa al-kanzu wal-kibritu wa zadu li huna bihi tantafi narun hudan wa saburu. Alhamdulillah, sono molto grato di essere stato invitato per questo intervento e mashallah mando un saluto a tutti gli spettatori di questa settima edizione del Forum Internazionale della Diaspora Murid. Mashallah, io mi chiamo Khadim Ndiaye, sono nato e cresciuto in Italia, mashallah partecipo insieme alla Dair Ansar e ad altre comunità Murid in Italia e in Senegal in diversi progetti, e oggi mi è stato chiesto di fare un intervento in questo forum in cui il tema principale, come ha sottolineato la nostra sorella Fatima, è la responsabilità della diaspora Murid nei confronti della umma islamica, in particolare nei confronti dei convertiti all'Islam. Alhamdulillah, ho pensato di declinare questa consegna facendo riferimento alla mia esperienza personale, ovvero ho pensato di sviluppare l'intervento in questo senso: come noi nati nella diaspora possiamo contribuire ad aiutare, che responsabilità noi abbiamo verso l'umma islamica. Mashallah, innanzitutto posso iniziare dicendo che nascere nella diaspora significa spesso vivere tra due mondi, ma questa non è una condizione in cui una condizione che deve essere vista come una perdita di identità o come debolezza, anzi, al contrario, può diventare una grande risorsa, perché permette di comprendere sia il linguaggio e i valori e i costumi e i modi di fare della comunità Murid, della comunità islamica, sia la mentalità, le domande e le difficoltà delle persone cresciute in Occidente. Quindi noi Murid nati nella diaspora non siamo soltanto destinati ad accogliere l'eredità religiosa e culturale trasmessa dai nostri genitori immigrati, i nostri genitori senegalesi, ma abbiamo anche la responsabilità di, diciamo, accoglierla, comprenderla, decodificarla e renderla accessibile alle nuove generazioni e alle persone, posso dire le persone occidentali intorno a noi, che si avvicinano o si interessano all'Islam. Quindi noi nati nella diaspora possiamo intervenire proprio in questo spazio. Conosciamo la lingua in cui viviamo, nel mio caso la lingua italiana, e possiamo rendere comprensibile ciò che accade all'interno della comunità Murid, utilizzando parole, esempi e riferimenti vicino all'esperienza del nuovo convertito. Nella pratica, che cosa possiamo fare noi nati nella diaspora? Innanzitutto potremmo aiutare anzi, dovremmo aiutare di più perché in tanti di noi lo stanno già facendo, ma aiutare proprio nell'aspetto linguistico, no? Quindi nelle traduzioni per esempio degli scritti di Shyama Dobamba, perché si dice che Shyama Dobamba sia stato uno degli uomini, se non l'uomo che abbia scritto di più al mondo, e la maggior parte di quello che ha scritto era proprio indirizzato verso le altre persone. Ma una persona che oggi volesse provare a conoscere, diciamo, Dobamba, non ha molti riferimenti testuali a cui fare affidamento, perché le traduzioni fatte in inglese, in francese o in italiano sono poche. In francese sì, ce ne sono di più, ma diciamo che l'inglese, l'italiano e lo spagnolo e altre lingue sono ancora molto carenti. Oggi noi abbiamo la possibilità di avere fratelli, nipoti, noi. Uso noi muri, di avere figli che sono nati.

li ñu jublu fofu moy wax ni diine gi nga xamni mom la yalla joxone yonent bi ñet ñoko teunk iman islam ihsan budé al iman am borom xam xam yu ko jox yitté lol bind ci lu bare bare ci ay bind yu yaatu jangale ko ay anam yu bare bare yit señ bi bok na ci ñi ci bind jangale ko yit nak ndax moy ponku bi gëna bi ñu mëna jappé ni support la ndax moy gaddu ñaar yi ci dess iman bu amul l'islam munte wër waxuma lak ihsan kon iman gogu borom xam xam yi bind ci lu bare bare bare bare la ca top di al islam borom xam xam yi bind te borom xam xamu fuqahaawi ñom bind nañu ci ay bind yu yaato yaatu jangale yu yaato yaatu don ci ay mazahib pu ci nek jangale ko ci sak anam loloy l'islam lañu ci bind teunk ko jangale ko yare ci tagate ci formé ci ay nit mufuñu deg kenn kuy wax ni liñu def waruñu ko wona def ndax sahaba yi defuñu ko won sahaba yi binduñu dara ci iman binuñu benn téré bu am ci aduna boone sahaba yi ñoko bindon iman lay jangalé naka nonu al islam ay ponkam te moy ilmul fiqh ci misal sahaba yi jangalé wuñu ko jangalé nañ ko way binduñu ci dara ihsanit binduñu ci dara waye ay borom xam xam ñew ci gannaaw sahaba yi bind ay téré ci al iman bind ay téré ci ay ci al islam waye ihsan ñu xaw ci yeexa bind tuuti par rapport ak nañu télé bind ci ñaar yele dem ba jamono am borom xam xam yu ñew nak niñu réglementé walu iman indi ay ponkam benn bu ci nek yaatal ko jangale ko nan la wara demé ci misal al iman billah lan moy al iman billah gem ko ci ay melokanam melokan yi yan la yoyé yépp ku ci nek jangale ko ci sa façon mu am ay wuté yu sew yu ci nek ci bayna ahlus sunnah wal jamaati anfusihim naka nonu al malaika ñu jangale ñoy ñan ak li aju ci ñom ta sahaba yi binduñu ci nan lañuy gëmé yalla nan lañuy gëmé malaaka yi nan lañuy gëmé téré yi nan lañuy gëmé dogalu yalla yoyé yépp ñu bind ci ñé ñew macc ci walu fiqh ta moy islam bind ci julé ak ay shuruta mak ya ca aju waye bind ci aj bind ci azaka bind ci wor wéru koor ak ya nga xamni ay muamalat lañu yépp ñu réglementé ko musuñu dégg kenn ku né waré su ci wona bind wala ñu né bind ci yoyé bid'ala am yenen borom xam xam yu ñew ne ben bi nga xamni nak moy taralal yele surtout al islam likoy nam taral ko ba mu sel tax yoyé yépp yalla wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin mom la sun borom wax julli gi di jaamu yalla amna nuko yalla bëgge moy la bu nga ikhlas ci nga selal ci wor azaka aj makka ak yenen muamalat yi nga xamni ay ndigal la ya xam ndigal yu doon farata la wala ndigal yo xamni sax ci ay sunan lak mustahabbat yalla dafa bëgg ko sellal nañu koy sellale nak dafa melni ña jangale ña bind ci fiqh yene rek lañ lay wax buntu bu leex da nan la charte bi ci jëk wala farata yi yene mais luy deug yene luy tax mu sell jëf ji di julli dafa melni dañ ko fatte jangale wuñu ko ñi nga xamni nak ñoy ay matu te sofu nak ñoy ñew nañele taq'ide taqsim yele utel ko ay sunan utel seddel sunan yek wajibat yek mustahabbat yek fadaili ñi tamit ñew jël ihsan liggey ci liggey wu melni la wu melni na ñele liggey ci l'islam ak islam ak iman kon bi di fofu la tambale ñoo ñinga xamni nak ñoo ci doon bind di ci jangale di ko réglementer yemuñu ci ndax nak yele dafa yomb iman pass la kenn yeggu fa mbiru sunu borom la digënté jambe ak boromam la waye bu fekké ni islam nak yonam nekkul ci luddul zahir islam zahir rek lay lijeenti zahir boba nak ñaari nit taxaw nañu julli yalla nangul ke nangulul ki ta zahir ba lañu def acti ben la
jëfini.

0: ben la lutax mu nangul ki nangulul kele mu nangul ki nangulul kele leneen na ci nek lola nek nak ba tax yalla di nangul ki du nangul kele nangulul kele ay matu tassawuf nak mom lañu ñew rek liggey ci ihsan lutax ñu tagat la ci ndax nak du lo xamni dañ koy théoriser rek yam ci julli lañ koy jangal nit ki théoriser ko charti li la asbab la ci aju li la naka nonu awqat yek jangal la mu comprendre ko ci sa ci dem jog di julli yow fofa la liggey yu faqih bi yam waye lijeenti ba xam ya ci yu sew sewan yi ci sa bir xol faqih bi muñ ta yegg fofu bu mën ko lijeenti waye ki di imam bi di jangale tassawuf mom da la cey tagat ba ciir yi tam ko xol bi mu nam ko ci yi nga xamni da fay don blocage ba selal ga du meuna nek mur dindi ko ci sa xol ba mu set nan lañ koy dindé won la règle yi won la anani ba pare yar la ci tagat la ci ba xol min ko rasa yi genn tasfiya tarbiya ci tarbiya la tasfiya di amé tahliya am ginaaw gi nak bo démé nak ba nga xamni légui sel nga mu doga nga doga man don nit ko xamni jëf yépp da la mëna téggu ci ikhlas kon yele jang la muñ lay jangal pour nga jog jëfé waye la bu dañu tagat la ci yar la ci pour nga mëna jog joxé ko ihsan nga comme niko sun bor yunus sallam waxé an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara jamu yalla moma yang koy def nga tewlu sunu borom ba melni yaangi jakarlo ak mu diko gis bu tewlu gi man ta yegg ba persé yegg fofu yit waye nga man xammi kat ni ma taxawé ni di joxé jamu gi yalla beutama ngi tagu ci man lola ni do tassof ñoo la mëna tagat ba lola nga xamni sa waxtu yep da ngay mëna tewlu sa borom kon fofa la tambalé junjun nga ko ci ni al ihsan mir la mo xamni dafa bok ci wasiyenu diine ji jangale mi yit jangale ko yit deug la daan nañ ci yare sahaba yi di ci yare diko dundu waye nak pour woutal ko ay qawaid defuñu ko won ba jamono yu mujjii ci la lola tambali di am
1: dafa melni nahwu rek
0: melni nahwu
1: nañ ko don lakke
0: ñu nañ ko don lakke te duñu joom lepp di teggu ci nahwu waye nak bind ko dafa yeex ba ci jamono abu abul aswad addu ali fofu la tambale kon xam xam yep non la demé kon tasawuf mom surtout tasawuf go xamni da fay teggu leppam ci sunna go xamni da fay muccu ci lepp lo xamni da fay delu ci walu théorie falsafa tasawuf gogu moy kon nam bakkan tazkiyatun nafs labal bakkan ci lepp lo xamne jikko yu ñaaw la ci lepp lo xamne dana don luy bloquer ba l'ikhlas selal du meuna reposer wu ci sa xel ci sa xol ba jëf ji nga xamne yang koy jëf te yalla tax mu meuna don yalla kesse lolu tazkiyatun nafs mo la meuna yobbe fofu deug la ñi nga xamni dañu and dañu do nitu tasawuf wala yit ñu bëggu tasawuf don té jaaruñu ci tarbi ñoñu amul siki sakani seen delu way ci tasawuf day del lepp day lu ci nek rek man dañ koy delo ci alquran ak sunna ak jangalay sahaba yi téewul nak amna ci ñeneen ño xamni japp nañu ni tasawuf ci philosophie la joggé wala ci end yi la joggé wala ci grec yi la joggé Cheikh Ahmed Bamba nak ñew radiyallahu ta'ala anhu bok ci ñi nga xamni yalla daf leen dimbali bañu mëna ségg tasawuf ségg gi dalé ko ci ta'rif ko ta'sil makna tasawuf waye delu don ci ñi nga xamni yalla dimbali na leen bañu xamé tasawuf go xamni guñu mëna layal la directement ci alcorane ak sunna ak nga xamni layalé ko alcorane ak sunna dana jafé man na doon sax lu wër waye man na doon lu wëré di ci walu tasawuf yalla dimbay leen ñu téla xamé loolu boole ci nak fexé ba tek aw tereelin aw doxalin wo xamni ci walu tarwi ci yenn anami man nañ ni ap mu jeddit la ci walu wowa ndax bo xolé yoon yi nga xamni mom la taxawal namuy doxé da nga gis ni wenn yoon la ci aduna muy doxé anam gi muy doxé ci walu tasawuf ta amu ci lenn ci aw doxine lu dul ni dang koy mëna dello wat ci alquran wala ci sunna wala li nga xamni salafus salih ñoko ta'sil loolu nak lako ci dimbali moy ñetti point yi nga tuddu legi fexena ba ta'sil tasawuf ta'rif ko ta'rif go xamni fexena ba lamu doon dund ci tasawuf yépp mu teunk ko ci taarifin gogou ba genn ko ben yoon lola daf ko réussir awalan ñaarel bi fexena ba réussir masadir yi mu fek yeb di jangale tesewuf fexena ba réussir ci mana seg masadir yoyu am ci ragné ba xam masadir yi nga xam ni lepp ni ngi delu ci alquran ak sunna jangale salafu salih ak masadir yi nga xamni amana am nañu feneen fo xamni jëlé nañ fa wala tataané nañ fa ba rax ko ak li mu tel ko ragné ba tax lamu bind ci tassawuf amul lenn luddul ni tek nako ci alquran ak sunna yantou sallallahu alayhi wasallam loolu mu réussir ko mu réussir ci digënté mak a'immatut tassawuf yi nga xamni jitu nañu té yenn say ñuy jibal ay kaddu wala ay kaddu ji jibé ci ñom du mëna jibal ay kaddu ndax comme satahati yenn say lay say amran ikhtiyari lan waye ay kaddu ji jibé ci ñom yo xamni yenn say boko tégué ci loxoy nitu sharia rek mu condamné ko mu téla ragné loolé yit ba teunk ci njangalem ci yoon wi nga xamni tajjid tasawuf rek ko taxaju mu teunk ci lo xamni dafa mucc dévié mbolem yoyé ngay xamni ay satahat la yo xamni deug la amna lumuy tekki wala ñako doon def manes na len ci dogal ngant waye mom bugul sax nak nit di jema wut ngant nga fexé lo cey def lumuy dund lumu jangalé boko dundé amut lo xamni di nga soxla di wut ngant
1: yeg yegu bir bi dal nay depp ak jëfi kaw
0: nay depp ak jëfu jëfi kaw non la señ bi doon jangalé kon buñu bëggé taxaw tuuti ci ta'sil ash-sheikh li mustalah at-tasawuf lola comme niñ ko waxe señ bi da ko jox yitté lol motax ben dabt na mustalah bi ta'sil na mafhum at-tasawuf ta'sil nako lolou ta'sil gogu yit daf ci delu ci borom xam xam yi nga xamni sunna rek lañ doon dund mu xol nañ ko ta'rifé nañ ko ta'silé mu jël lolou ciup ko mom ci nekk bo xamni dana deppok jamonom deppok rewam te du moy ben yon alquran ak sunna yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam ndax buñu dello ci ku melni ibnu khaldun mi ngi wax ni xam xamu tasawuf dafa bok ci xam xam yi nga xamni deug la jëmmi reglementé xam xam yi ta'sil ko neena lu sosu la ci l'islam ndax waye nak mu ne buñu fatte ni walu tasawuf salafu salih ibn khaldun ay wax ñung ko doon dund sahaba yek tabi'un yek ñi ñew ci seen gannaaw ñung ko doon dund tam moy yoon wi nga xamni mom rek kay deug yit nak mom ibn khaldun ni non la ko waxe moy ak gindeku ta ciosanam moy jema fexé sax ci jaamu yalla way it selal ko jël sa lepp jox yalla say harakat say sakanat bo dalé yalla bo yengo ci lo yengu rek yaangi soralé yalla ci yengu gogou ba paré wan ginnaw mbolém poña xitu dundu aduna ak tar tar yi ci nek ak wor yi ci nek fexé ba maîtriser ko ba dula mëna wor ben yoon deddu aduna néna li ci ciosan li fi la tasawuf soso ibn khaldun ay wax lola nak serigne bi jamono ji mu feñe amul sikki sak ni fek na yi rax walu jangaleen diine bari na fi ci rew mi surtout ya xam islam la ya xam iman la way ya xam tasawuf la li ci rax bari na jumut gi bari won na ci boba lol inghilakh gi teju gi bari won na ci lol khurafat yi bari won na ci lol wote jëm ci jëme ci sa bop may diw yi bari won na ci lol sha'wadha kharba poupayit bari won na ci lol lolo tax nak señ bi xëron lol ci mëna ségg tassawuf dello wat ko ca ciosan waye fexé nak ciup ko ciup go xamni dana jégué nit ñi ba ji dañ ko mëna dund té duñu sori dundinu as-salafu salih lolu motax cheikh mohammed al bashir mi ngi wax ci minarul baqil qadim ni jamono yi señ bi di ñew fekk na xam xam ak ragne neew fi ci rew mi yeggon na sax nak ba danaka xawon na fe sanku ci marhala bi señ bi di ñew l'islam tumu ranké won na fi it lol tasawufit ay rusumam ay mandar gam danaka rafon na genton na bidiwu tasawufit demon na ba suxna neena boba la señ bi fenk boba la señ bi ñew motax señ bi mu ñewé it di ta'rif tasawuf mu ta'rifé ko ta'rif go xamni malgré ta'rifatu tasawuf yi bari nañu comme ni imam zarouk di wax ni mat na ñaari junni ta'rif waye seigne bi teunk taarifat yoyu yep ci limu wax ni wal hasil sufi عالم عمل بعلمه حقيقة ولم يمل فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدار كون دا فا ملني سيغ ديف لا تنك لان موي تصوف الى كو تاصيل ني لا تصوف اك تعريفات لا نوي بار ييب نجانغالمي لامو ياتو ييب lañu ci mëna teunk nga xamni moy majami'u at-ta'rifat al-alfay at-ta'rifat neena liko teunk moy ab soufiyu dal moy borom xam xam wala ne borom xam xam nak moy ko xamni jang na xamna yalla ci liman xamna ko yit xamna l'islam moy lan xamna li dox ci ay waref yi dox ci digënt li wara dox ci digënté jambe ak boromam yi dox ci war digënté jambi ak yi moromam lepp mu xam ko ba nopi lamu xam mu jefe ko moy borom xam xam bo xamni mi ngi jefe xam xamam ci deug deug jefe ko dalé ko ci pass pass dalé ko ci jefi jawarihi waye dalé ko ci selal len neena koku moy mutasawwif te musuta jeng ben yon limu xam lay jefe xamna xam xam bu wer bu wor ba pare limu xam lay jefe dara musuko drapelo nek ci lolou sax ci ba mujj gi mu don ko sel set wetch ci bolem nekh nekh yi nga xamni danaka razail yi lepp dañ na ci mom amut dara ci jeufam ak waxam lo xamni day rax ludut yalla leppam yalla la xolam fess del ci khalat way khalat mu mu meuna khalat ya xam mbiru sunu borom la mbiru aduna lepp day delu wat rek don delu wat sunu borom lepp lu muy khalat rek mingi ci sen sunu borom niki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid lab way kat wa wax lepp rek lo gis ci kaw suuf man na don mandar ga wulay won ni yalla kenn la kon mutasawwif bi deug deug moy ko xamni xelam khalatam lepp rek yalla la koy delo wat ba pare don ko xam da fay inqita' li rabbihi amul soxlo ci ludul yalla yalla rek ko yittel bu doxé yalla bu taxawé yalla bu dalé yalla bu waxé yalla mom dal da amul dafa melni jëmum ci existétu loolu nga gis ni dafay jëmmalat istislam goga nga xamni mom la yalla tuddé diiné ji moy jébal sa bop yalla wax ku jébalu amatu lo choix kon mutasawif deug deug moy ko xam dafa jox bopam yalla amatu lenen amu bëggatul dara xolatul dara gisatul dara yoratul dara namatul dara lepp yalla la ko ci bagnul dara bugul dara yalla dal limu beug rek ci la nek yalla limu beugul dakoy sare kon mutasaw moy ko xam da fay jeex tak ci sunu borom lumu am ak lumu ñak yam ci mom ndax yalla rek la xol xolul lenen señ bi neena kon koku moy mutasawif bi koku moy soufi yu bi deug deug kon nga gis ni mu tasile tasawuf tek ci ni wa man yakun kadhaka fa huwa sufi aw la fadhu da'wan 'ala al-ma'ruf dana kumel ni mula décrireel ni koko moy mutasawif bi deug deug koko moy ab sufi kumel ni moy ab sufi melokan yi mu wax nak kuko melut nga xamni day wote jeme ci bopam wala ci aduna waye koko dub sufyanke deug deug deug kon ni la señ bi taarifé tasawuf kon nga gis ni seen bi taarifam ci tasawuf doonu taarif bo xamni dafa dugg ci walu falsafa limay faral di wax rek seen bi dafa waccok ay talibey yeb ndax ay waxam dafa leer luñu dajale ci ma ngi lay wax legi ñaari junni taarif zaruk neena tasawuf amna ko mu teunkel la lepp ci ñenti bayit yi mbirum yeppit non la demé limuy wax dafa leer njangalem dafa leer duggul ci at-tanzir al-amiq ta'rifat al-hudud al-mantiqiyya nga xamni manati xey ñokay def ci luñuy ta'rif luñuy définir nga xamni yow legi dañ lay jang dañ lay ta'rifal dara définir lako yow nga soxla ci définition bobu ay définition encore nga xamni tawakkul fil falsafa señ bi nga gis ni deful lolu ndax lamuy jangale da ko leer mom lamu bu famu bëgg nit ñi jëm fa da ko leer leer gi mu ko leer motax mu teunkel lako ci anam gu leer go xamni dara desu ci dudul taxaw ci rek sobu dem sayon yamut ci lolou waye indi lat la ci tasil gi mu tasil tasawuf mu indi la ci usul keno yi nga xamni ñoy keno yi nga xamni ño taxawé ñoy support yi té tasawuf ca bamu la nan inna usul al qawmi sab'atun tura atafana bi kulliha rabbul wara الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله أكل الحلال واجتناب المعصية خامسها كف الأذى فالتكفية سادسها الأداء للحقوق وتوبة من جملة العقوق نص بها سيدنا الشعراني العارف المحقق الرباني من أصول التصوف جروم ñaari rek la yalla ci bopam moñu ko baxé moñu ko xamal bi ci jëk moy ngoy ci alquran ba gis señ bi taxawayam ci alquran lepp mus ko genn dara mus ci genn alquran motax may faral di wax ni amut lu mu bind ludut ni manes nako amal manes nako delu wat ci alquran wala sunna sallallahu alaihi wasallam wala dund sahaba ridwanullahi alaihim wala salafus salih kon moy ci téréb yalla bi moy ponk bi jëk ci por bi jëk bi gaddu tassaw ñaarel bi moy roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaarelu support keno bi nga xamni mo teye tasawuf ñettel bi moy aklul halal lek lu lew moytu moy yalla lek loy lek na la lew moy yalla yit ak façon bu mu meuna don sawa an sagha'iru dhunubi aw kaba'iruha lepp rek nga tet ko moytu ko bok na ci te moy juromel bi moy kaful adha fexe ba feg ba do lor ken lol dafa bok ci li keno tasawuf yow sa lepp na doon ndere ba kenn du loro ci yow juroom bennel ba moy joxe akki fexel rek ba dul doon nit ko xamni da fay lek akku jambour wala muy fank akku jambour kon fexel ba nit ku nek yalla nit ki digeunte nit ki jambi ak yalla amna ay akku yu ci war digeunte jambi ak yonent bi amna ay akku yu ci war digeunte jambi ak bopam amna yakku yu ci wat digeunte jambe ak ñi mu bokal aduna bi ya xam soxna la ya xam dom la ya xam wayjul lu ku nek amna ak yo xamni dafa war sa digeunte fexé nak ak yoyé yépp bu ci dara dess ku bu ci nek nga joxé ko defena li moy l'islam yémul ci lolu waye nak sax ci toup ci lepp lo xamni huquq la huquq nak dafa yaatu kep ko xamni na nga wara comporter wok mom na nga wara nek ak mom ak gamu am ci yow joxoko ko lolou day dugg ci buntu huquq donte huququl walidayni mo ci gëna for way yenn xéti huquq yépp ko xagn akam rek gimu am ci yow rek lolou da fay dugg ci buntu huquq kon lolou day fédeli wat al ada'u lil huquq kon al ada'u lil huquq ak tawba min jumlati al huquq ndax adamu ada'il huquq lolou moy al huquq kon fexé moytu yoyé yépp bu ko defé ci ngay mëna don ab soufiyu deug kon nga gis ni beuyit yi seigne batay mi ngi lay teunkel dila ta'silal tasawuf indil na la ta'rif bi waye indil na la yit keno yi nga xamni ponk yi nga xamni ñoyenu tasawuf ñoyé nak ci ngay mëna xamé kon tasawufu seigne bi leer gi nga xamni da ko leer nañ mu am ñaar yu mu ci tuddu yo xamni ñoy support lepp moy alquran ak sunna nga gis ni dundam musuko genn ben yoon soñé yit sa suné ci walu sakku xam xam ndax xamna ni yi mu la wax fi xam yi bax yep teunku ci yi bonit nga moytu ko mun lo ko def lu da nga am xam xam xana ñu yar la ci waaw yar gi dafa am solo ndax yenn say ma gis may wax ni da nga gis mak mo xamni amut xam xam bu ne li ngay xam xam mun ta tari mun ta jangum bind waye lu mu def rek nga gis ci xam xam ndax da fekk ni dañ ko yar ci xam xam kon buñu la ne xam xam deug ci walu tasawuf du ni am jang kesse deug la am jang xam xam la waye nak tarbiyu guñ lay tarbiyu ba tax lo jëf mu teggu ñu man ko layal ci l'islam lolu ci bopum xam xam la damay fateliku dama mas di jangale nahju qada'il haj fele ci casamance am goor go xamni borom xam xam bu mak al haj sidiya jari yalla nako yalla yeureum noppalu na ci ñaari at ca gannaaw famay jangale ak famuy tok ci kërëm la woon daaram fimuy tok sori wuñu may jangale nahju qada'il haj diko jangale ay fan ba bis mu ne ma wa téré bi ngay jangale nonu ban téré la mané ko nahju qada'il haj serigne touba moko bind mu ne ma loolu rek la mëna doon mu ne ma ndax dama am sama ben xarit bo xamni yag nañ ëpp na juroom fukki at sama digënté ak mom mourid la mu ne ma boy jangale lo wax ci téré bi da fay melni dañ ma tégal wa joji rek dima wax ay jikko ne ma daf melni dal jikko yi ma xam ci mom nga top diko jangale ci téré ji xam nga lolu kon moy ki ma wax rek xamni dañ lay yar ba do jëf day doon xam xam lo def rek xam xam lay doon donte sax mëno taré mëno jangou hadith firiko wala nga jangou aya firiko
1: kon ci ñu tadbih meññantum xam xam ci mom
0: deb mu ngok motax mu delu di waxati ni fali tasawufi usulun tu'rafu tis'atu ashiya lada man yu'rafu batay gis nga mu feddeli wat talazumul kitabi wa sunnatul mukhtariz as-sawabi wa tarku al-ahwa'i wa tarku al-bid'i kadhaka tabjilu ash-shuyukh al-khushay yeb señ bi jangale ko nga xam ni usul yam waxon fele mom la répété wat moy teunku ci alquran ak sunna yaronte bi sallahu alayhi wa sallam waye bayyi mbollem luy top sa bakkan ak xéti bidaay lepp luñu sos ci diiné sos go xamni amut fuñ ko mëna dello ci diiné amul ciis lay ci diiné ndax nak yag nañ diko wax yi ñuy sos ci diiné ñaar la comme ni ko imam shafi'i waxe li dañ ko sos lu bes la waye amna fuñ ko mëna dello le dañ ko sos waye amul fuñ ko meuna dello bu boba bi l'islam da koy nangu waye be da koy dello kon ahwaye ak bid'a yi fexé moytu ko lolou dafa bok ci tasawuf kon soufi bo xamni da nga ne mutasawif nga ba pare teunku ci sos misal am pecc amul foko meuna laye ci l'islam ndax am pecc du jaamu yalla amul jaamu yalla gu tuddu fecc amul jaamu yalla gu tuddu tok ci naaj bi tok ci naaj bi du jaamu yalla kon xéti bi da yu mel nonou fexé ba génné ko ci say mbir yow mutasawif bi ba paré nak wék say sérigne magal len mu doon sérigne yo xamni nak yu mat ay sérigne lañu ba paré nak ngay nangul jami sen ngant bul def sa bop ab gendarme bo xamni critique rek ci nga dëkk di critique nit ñi lu way jëf rek yow japp nga ni yow rek ya sét japp nga ni yow rek ya sel japp nga ni yow rek ya xam lu keneen def lu bok lu nit def lu bok lak la nga xam nga critique ko ci lool kon la budda ngay nangul nit ñi sen ngant ba pare nak saxo zikrullah saxo wird di rot rot gogou moy wird wird moy saxo zikrullah fo tollu zikrullah gogou nak seigne bi yalla def na mu baxé ña nga xamni ñoy njabotam nga xamni ku ci ne ci ñom amna ci lo meuna teye ndax bo xolé awradi ci tariqa yi moy li gën ci li tariqa yi amé tariqa bu nek wirdu tariqa ba gën ci li mu amé waye nak charti wird ci ciosani tariqa moy ki nga tarbiyu def ci mom la nga wara def ci mom lepp genn setal genn ci mom la nga wara genn ci mom lepp ba nga xamni aptna nga do ko jox la genn ci la nga yor moy wird comme ñepp nak amuñu jottu dem ca daara ja tarbiyu ji ñepp amuñu jott yag ca daara ja ji tarbiyu ñu dindi ci ñom lañ ca wara dindi def ci ñom lañ ca wara def pour man len jox wird señ bi kesse nga gis mu don ko xamni dafa am wird wi apart waye am qasida yi nga xamni la wird yi def mom la qasida yi nek ci qasida yi ke jaar ci tarbiyu lepp lu mu am nga am ko famu yegg nga yegg fa ndax ñaari yoon la yoon wi tarbiyu la après ñu jox la wird nga dem yoon wi qasida yi la waye ñoy bok fa ñuy téri ci benn martaba kon señ bi loolu def nako kon saxo ci ay wird waye fexé diiné iltizam baña top rukhasi ndax rukhasu shar'iyya ku ci dekk rek dafa melni sa suné rek mbalit ngay jël mbalituk diiné ko xamni yatatabba'u rukhas ittama'a fihi kullu al-masa'il comme niko borom xam xam yi di waxe bayyi ta'wil moy li lepp lo xamni l'islam da ko teunk ne li la teunkul ci la ci gëna leer bulut ay porox ndol yo xamni dang cey jaar ngir rek mana daganal wala woyofalal sa bop lo xamni l'islam woyofalal luko wala woyofal ga gënul ci yow sa suné rek bayyi di tatabbu rukhasi yamul ci lolou waye ci tasil giit mi ngi lay won ni tasawuf nak donut lo xamni ikhtiyari la donut ko lo xamni yow dalay neex rek nga soobu mu neex la nga bañe soobu japp na ni ñepp dañu wara soobu اما التصوف ففرض عين لدى الغزالي بغير مين اركانه تعرف منها سبعه ديال الوات ركن يلا نينا كون تصوف تي بوبام صوبو تي بوبام فرض عين لا تي امام غزالي تا لول لا سيغ بي جاب لي تخ ني ني سيغ بي لول لا گم لول لا جاب تا لول لا جانغاي نف فرات لا تي كو نيك ليس فرض كفايه واي فرض عين لا موتاخ موم تنكول كين تي بوبام المهم غا دونو طالب فو مانا صوبو جي باخنا gis nga lol dafa bok ci ak yeesalam mom señ bi ci tasawuf
1: batu muridullah rek
0: muridullah mom na nga nam yalla noko meuna nam ko rek jëm ci yoon litax fa kullu wirdin yuridu al murida bi hudrati llahi wa lan yahida mom rek moko ma sa wax ci ay may ku ci nek yaangi xecc luy jëm ci yow waye mom dafa libéré ñep liko ci ñor rek moy sobul ak fo meuna sobu je baxna waye sobul rek ndax fardu ayni la ñep mënu ñoo joté ci mom amul ben serigne bo xamni ben imam bo xamni ñep mënu naño joté ci imam bob kon ko joté ci mom rek ta charte yi dajé ci mom rek sobul ci loxo mom rek moko ma sa wax
1: yalla rek ko taxa jog
0: ndax yalla rek ka taxa jog bopam taxuko jog kon fardu ayni la mom tassawuf ci walu wowo yit ci tassilam gi mu tassil tassawuf daf ci sorale yit am jang ndax nak amna ci mutassawifu ne ño xamni seen mbir am jang bokku ci seen bi dafa bëgg ndax xamna ni bo jangul ñaka jang gogou man na am lu mu galankor ci sek sobu motax mulay sogn awalan ci jang wa man tafaqaha bila tasawufi fa dhu tafassuqin sarih fa'rifi wa man yakun bi aksi dha fa innahu ila tazanduqin amalu sha'na kep ko xamni da nga bëgg doon ab sufi kep ko xam da nga doon faqih te sobu wulo ndax sobu fardu ayni la faqih ghayru mutasawif neena koku ak chay chay du jog ci mom waye ko xamni da nga bëgg do sobu te fekk jangulo fiqh jitul ci yow wax na ni fiqh du charte ni ñu teureelal la waye li ci am solo moy ñu yar la jangal la yar la ci xam xam neena ku def ku sobu te fekk fiqh jitul ci yow ak ragne jitul ci yow xam xamu dina jitul ci yow boba bo moytul ab zindex kay mujj zindex nak buñ la ko waxe moy kuy feñalu gem te fekk ak kufro nek ci biram kon señ bi non la jangalé mu soñé ci jang munta ñak amna ci nitu tasawuf yo xamni comme niñu ko juñjé légui senum tasawuf jang bu am jang bokku ci nak tasawuf bu ci jang bokul señ bako sos man na mucc ci ay dérapage yu bari waye nak ay talibé mënu ñoo mucc ndax nak sen tasawuf fiqh da ca dafa lalul ci kaw fiqh te du neexala yal bu señ bi di soñé man nahakum an ta'allum fa nahyuhu ila ad-dalal yantabi waxuko nonu rek ndax buñ doxé dañ nan kan moy téré nit ki mu jang ak da am ci yoonu tasawuf ci tasawuf daf ca am ma ngi fatali ku melni shibli ku yag la ci ay mayu yag ya mi ngi gis ab talibem bu ñew bis yeexa yex ci jotaay bi ci hadra bi mu yex ci mi ngi yore ay keuyit mu ne ko lutax nga tardé mu ne ko dama jangé won mu ne ko fon mu ne ko ci dara khutni la demone jang mu ne ko lo fa jang mu won ko hadith mu ne ko indi bi mu xolé keuyit mu def ci ay hadith dafa keujël keuyit di xoti ko bu paré waxa bayitam yoyu tasarbalta lil harbi thawb al gharq wajibta al bilada li wajj al qalaq fa fika hatatu qina al ghawa wa anka nataqtu ladam an nataq idha khatabuni bi ilm al waraq baraztu ilayhim bi ilm al kharaq xam nga koku nagn ko meuna jappe moy ko xamni jangum hadith jang da ko xawa
1: woyofal
0: ndax japp nañi rek al muhim na nga yegg donte jangulo ba mu ne kuko waxub hadith ilm al waraq hadith ak ayat al quran mom amna lenen ta lola mo am moy ilm al kharq kharq al adala kon señ bi bu lay wax dila soñ ci jang dina ne ku len tare jang rek mi ngi len di duggal ci musibe mi ngi len di jox shaytané mi ngi len di tek ci loxo shaytané defuko ala farah ndax dafa am mutasawifu yo xamni am jang dañ cey décourager nit señ bi kon ñew tasil mbiram lepp tek ko ci am jang kon ci gattal teunk li nga xamni moy tasawuf ci señ bi ni la tasilé tasawuf
1: tabarakallah señ abdul ahad sané ci leral gogu nga leral tom bu ñëk bi jërul sax di taxawaat ndax wedd yi ñu soxla yépp ci ngir loolu leer moom ci sëñ bi delloo tasawuf bi muy wax cosaan lim ko jële fondement yi ponk ya melal ya lépp indi nga ko tabarakallahu dañuy daal di ñëw rek ci tomb ñaareel bi muy tasnifu cheikh al khadim limasadiri tasawuf wa tawdhibha
0: waaw loolu mooy sëñ bi ndax tasawuf moom comme ni ñu ko waxee depuis jamonoy junayd la junayd ta'sil ta'rif commencé di bind di réglementer li nga xamni moy xam xamu tasawuf ni imam malik def ci fiqh shafi'i abu hanifa def ko ku demé al imam ash'ari def ko ci walu aqida ak maturidi naka non momit non la tambalé di ta'sil ilmu tasawuf di ko jangalé di wut shuruti ak règlement yi ginnaw junayd tasawufam yépit mu tek ko ci alquran ak sunna ginnaw junayd yit ay talibem ñom sahl ibn abdullah tustarek ñom zunnun al misri abubakar daqaq ñepp jaar nañ fi ku ci nek di dox ci kaw yoon wo nga xamni mom la junaydi nekkon mom la doon jangale di ci bind diko yaatal di ci bind diko yaatal ñom haris ibn al haris al muhasibi bok ci ñi ci gëna yaatu ay bind ci jamono yoyu ndax mom dafa jamonante ak imam ahmad ibn hanbal mom al haris al muhasibi bind ci ay téré yu bari ci walu tasawuf jamono di dox ba am yu juux ci ci tasawuf nga xamni gis nañu tasawuf zuhd ga ca nek ñu bëgg jéggaani geneen façon yi deddu aduna go xamni amana l'islam islam xamuko ñu jéggaani ko fexé ba rabalé ko ak tasawuf gi nga xamni moy az-zuhd gi nga gi di ihsan loola am ñu ci ñiko tambali won am nañuy wax ni sax bok na ci ñiko ñëk incarner ci l'islam ku melni Taifur ibn Isa ta moy Abu Yazid al-Bistami ci ni ñëk tambali di duggal yenn xéti falsafa ci walu tasawuf donté ëppalu ci ndax ñu bari ñu koy dogal ngant ci wax ni mom xal la won bo xamni dafa bari won limu koy daanel xal wu ko da daanel yenn say ba mu daan wax yo xamni amana l'islam xamuko shataha di tambali won ci mom yu bari commencé di sép di rogalat di dugg ci walu at tasawuf islami teewul nak diine ak njangalé ak wote wu moona doon bu ci doxé day yegg ba yegg ci mat seuk la Umar ibn al-Khattab waxon yunus sallallahu alayhi wasallam rek bi inna diina inda llahi al-islam wacce nit ñepp di fété mom muy joy ñu laaj ko mu lutax mu ne ndax dama xamni lu mat rek ci wañé ko mom diine ji mat la tay mom dana commencer nak di commencer di wañé ko ba njangalé mu nek nak non lay démé ci yoon wu meuna doon deug la dina am ci ay jawanib yo xamni jamono bu nek day soxla ñu ñew tejjit yoon woowa li tax yalla subhanahu wa ta'ala defal yonent bi muy am ay mujaddidun sa suné comme yonent du ñewati mujaddidun yoyu ñoy ñew di xol yeñ ca duggal ta bokku ci ñukoy yeesal wote ci tasawufit yoonu tasawufit non la mel jamono bu nek mi nga am ay dérapage ci am waye nak yalla di yebalit ay mujaddidun yo xamni ñoy ñew di yeesalat walu tasawuf kon señ biir jamono di dox tire yi bari yoon yi am ci tasawufit bari yañu ci incarner bari la ca raxit bari lol ndax dem na ba ci tasawuf al-hulul wal-hulul dugg ci walu ittihad dugg ci al-falsafa al-ishraqiyya dugg ci bu ci bari dugg ci waye teewul am ño xamni baqu ala al-jadda ñu dess ci yoon wi muy njangalam junaydi lutax buñu waxe tasawuf ñu ne at-tasawuful junaydi ndax mom mi ci bok ci ñi ko ñeuk jangalé réglementé ko bind ci leppam da ko teŋkon ci alcorane ak sunna kon ku bëgg yi ko xamné sa tasawuf da nga ko teŋk ci alcorane ak sunna moy ñi nga xamni ñoy roy aljunaydi fi aqd al-ash'ari wa fiqh malik wa fi tariqati aljunaydi salik ñi moko sos way nak daf ci am taxaway am nu mu koy structuré ba teŋk ko ci anam yoy mu ko teŋké ba bokon na sax ci bala mu lay nanguluk talibé da ngay mokal alcorane ba nopi mu nangula pour nga jaar ci tarbiya ci tarbiya ci loxom lolou bokon ni sharta da ngay bind hadith diwanuna hadha muassasun ala alkitabi wassunna man lam yahfaz alquran wa lam yaktub alhadith fala yu'ad min diwanina fo nga mokal alcorane don ku macc ci hadith doga meuna bok mu dog la nangu nga don talibé kon mom jangalem non la doré kon seigne bi nak ñew fekk fi yoon yi bari lol ci walu tasawuf jangale yi bari lol waye fekk na li ci rax ci ay théorie yit bari lol li ci rax ci théorie bari ndax nak théorie kesse yu andul ak jëf damay wax ni bok na ci li yaq lu bari ci tasawuf bu ñuy wax ku melni halaj théorie bari won na ci ay mbiram donte lañu waxon ci Abu Yazid Bistami lañuy wax ci mom xala len daan dal wo xamni yañu daan wax am ñu ko jël ci ñom te yoy duñu wara roy ci nit duñu yuñu wara teye duñu ñu wara japp ibnu arabi ñew gëna yaatal walu wowa yaatal ko lol ci mbindam futuhatil makkiya ak fususul hikam ak yenn rasailam yi nga xamni théorie bi daf ci bari lol te jangale wul lu bari walu jëf théoriser na tasawuf namuko théoriser yi am ci borom xam xam yu bari yo xamni comprendre nañ lamuy wax and ci ak mom waye teewul même ci ay matu tasawuf amna ci ño xamni comprendre lu ñuy wax ba tax nañu naqdu ko raddu ko ba amna ñu yegg ci takfir ko demen ci burhanuddin al-biqa'i yegg na ci takfir ibn arabi ndax lan comprendre ay waxam sharia la xam mom la jang jël wax ibn arabi tek ko ci mandaxay sharia famu mujj rek moy jappani huwa kafir suyuti mi nga xamni comprendre na wax ibn arabi ta nga xamni bok na jamono burhanuddin al-biqa'i mom mu bind mom tamit di tontu biqa'i di leral wax ibn arabi yamuko takfir lan la ci ibn arabi wax gis nga wute bobu nga xamni amna ci a'imma ta ñi ñep ay mutasawif la biqa'i mutasawif la suyuti mutasawif la ki bind tanbihul khabi ila takfir ibn arabi ke tontu ko tanbihul khabi ila tabri'at ibn arabi tañu bok jamono kon ndax am jangalem tanwir gi dafa upp jëf ji loolu señ mi fekk ko fi fekk fi jangalem ibnu sab'in fekk fi jangalem afifuddin talmusani waye fekk fi jangalem cheikh abdul qadir jilani fekk fi jangalem imam al-ghazali ñom qushayri ñom ñep mu fekk fi senum jangale waye and ak loolu nak fexena ba xol ci yoy yeb xol li nga xamni moy depo ak alquran ak sunna nga xamni man nga ko tek ci loxop faqih du am lu mu cey teggi nga tek ko ci loxop muhaddis du am lu mu cey teggi nga tek ko ci loxo ko xamni danaka yonam nekku ci tasawuf waye boko waxe mu refetlu ko boko tege ci loxam mu refetlu ko seug bi tan ci njangale ñoña lo xamni koko jox rek mune gonga mune li baxna rafetna ndax depo nak sharia boko woko laylut mom mu laylalal ko bopam seug bi kon nona la taamule ak masadir yi nga xamni ño am ci tasawuf ci ba muy ñew mu don masadir yo xamni yi khalis la motax mu jël ay téré yu bare bare def ko ay delluwaye bo deme ci masalik lamu fa tuddi ci ay téré tasrih ci muqaddimam ak ci bir téré bi isharat yamu def nga xol ni kenn ko ci gis ci ñom da ngay gis ni am jangalem jangalem mu leer la dalé ko ci téré ba nga xamni mom moy mom la def jiw masalik moy khatimatu tasawuf o cheikh mohammed al yadali nga xamni lepp mi ngi ko teunk ci jangalay mutasawifati ahli sunna dem ci ghazali ci jangalem ci ihya ulumuddin waye ci bidayatul hidayah nga dem ci ku melni cheikh sidil mukhtar al kunti dem ci ku melni cheikh mohammed al khalifa ku dem melni qushayri ku melni al hikam ku ibn ata illahi ak shuruham ku melni jangalem zarruq uddatul murid al sadiq ak al qawaid yoyey yeb señ bi delu ci teunk ci lamu ci teunk ci masalikul jinan motax damay wax ni gisuma tere bu gëna jotale masalikul jinan ci jangale tasawuf gisuma ko tax lepp tasawuf tere yoy nga xamni moy al maraji wal masadir al asasiyya ci tasawuf señ bi yoyela jël sen khulasa def ko ci masalikul jinan donte muntalaqam khatimatu tasawuf bu yadali la moy muntalaq bi waye nak yamu ci tere bobu haythuma dhakartu qala bi dhamir faraji'un ila al ghazali ila al ghazali ash-shahir wa shaykhuna al kunti dhul anwari ghawth al wara qutb al rahal mukhtari wa shaykhuna al khalifatu al muayyad bil haqq min rabbil wara muhammad yoy yep delu sax ci ñinga xamni dañu ku melni cheikh muhammad ibn sulayman al jazuli ci dalail al khairat ci cheikh al mukhtari ci nafkh al tib kon akthar min 100 marja señ bi delo na ci ay tire ummahat kutubit tasawuf indi ko ci masalikul jinan la ci nga xamni mo jara baye xel moy ñoña nga xamni ñoy a'imatu tasawuf yoya mu delu ci ñom delu ci seeni tire ñom ñep mimma tafaqa alayhim a'imatu tasawuf ci ni kanu ala al jadd ala manhaj ahli sunnah wal jamaa fi zuhdi wa fi tasawuf wa fi al ihsan ñoña rek la delu ci ñom tekkiwul ni xamul ñeneen ñi xamna len akay waye nak wute bi am ci ñooñu nga xamni bayna ahli sunna wal jamaa ci seen bop bayna a'immatit tasawuf ci seen bop amnañu ci critique ñi mbollem ko xamni ay critique jëm na ci yow señ bi du delu ci yow ci njangalem ndax bëgg lu leer bëgg lu wër bëgg lo xamni man nañ ko dello ci alcorane ak sunna bëgg lo xamni koko jox ak kum mëna doon mu nang ko lolo tax do gis mu delu ci imam ibnu arabi ne ay bindam bare namu amé solo way señ bi delu ci ben yoon bokku ci ay maraja ta xamna ko it nak xamna ko amna ko ay tere ibnu 70 shahra wardi manam ñooñu nga xamni afifuddin talmusan xamna ñep waye amul fenn fu mu len cité ci njangalem tasawufa amul lool liko waral moy rek xam gi mu xam li wër segg ko ba nak tax mu delu ci ay masajir yo xamni masdar bu ca nek bo demé do ca fekk luddul alquran ak sunna do ca fekk luddut lo meuna layel ci alquran ak sunna kon lolu moy njangalem señ bi ci walu ta'sil ci walu masadiram ci walu tasawuf kon gis nañu namu bare lamuy delu ci khazali ak ñi nga xamne ay matu tasawuf lañ ka sheikhina al mujaddid al khazali wa ibn ata illah dhil maali yoyé yeb delu na ci ñom ci anam yo xamni ngir segg ci ñom lañu gëna yitté wo gën ko soxla benen bi moy señ bi ci bopam ci masalik da ngay gis ci tamit namu ikhtisare mutawalat yoyé yeb ko demé ci ihya ulumuddin bu khazali ñaata mujalat la tabaa ba ca gëna neew ay mujalat ñenti mujalat la ba juroy mujalat tabaa nañ ko sax ba ci fukki mujalat ci yena taqiqadi waye la ca soufi yu bi soxla teunkel na lako ci masalik bo demé ci al kawkabul waqar bu cheikh sidil mukhtar momit tabaa nañ ko ci lu mat juroom ñaar téwéri xet la ca soufi yu bi soxla nga xamni munta ñak ci nga mëna soobu dem teunkel na lako ci masalikul dinan bo demé ci junnatul murid bu cheikh sidil cheikh mahamoudul khalifa momit la nga ci soxla warna tollu ci 800 pages la nga ci soxla teunkel na lako ci masalikul dinan nga dem ci nu tati khatimatut tasawuf buma koy xol ci gannaaw buma gisee saram dama nan señ bi kat dafa melni ci khatimatut tasawuf la tuddu waye khatima ak sharh bi yep la bolé nasmu walekum ndax lu bari indi nako ci ming ci sharh khatimatut tasawuf ta nekku ci khatimatut ndax khatimatut tasawuf boko bindé ci xet yu mak mun tawésu ñetti page ñenti page waye téwul sharabi mom yaatuna kon dafa delu ci sharabi kon teunk na lepp lo xamni tasaro won na comme ni muko waxe lakinama kutubuhum lituli zahida fihi jullu hadha aljil li ci ep da ko teunk ci téram kon señ bi nona la jangale tasawuf ci bir masaligit da nga ci gis mu ci saf lol zarruq ci ay mbindam ndax zarruq nga xamni mom lañu tuddé sufiyul fuqaha wa faqihu sufiyya nga xamni momit la ka taxawna jog moy segg tasawuf ci ya ca jaxaso won ta bokku ca ci uddatul murid as-sadiq tire mbo am solo bobu ak qawaid at-tasawuf señ bi da ngay gis ni critique yoy zarruq don critiquer mutasawwifatu zamanihim ci yeng ci duggal ca bokku ca señ bi tamit da ngay gis muy doxé nonu ci masalikul jinan lañu rax ci tasawuf ta bokku ca señ bi bayiwuko nonu mu romb waye indina ay règle tasawuf kat règle bi moy yi waye yit li ak li bokku ca serign deug buñu wara joxe bo wara jox sa bop ngir mu yeggale la ci yalla ni ak ni la wara mel waye nak waruta mel ni ak ni yep señ bi jangale nako mu melni fofu da ngay gis ni zarruqit ay tirem namu feñe lol fess ci mbindum señ bi ci masalikul jinan kon ci gattal señ bi fekk na fi téré tasawuf yu bari waye fekk na fi ay manahij ci tasawuf yu bari waye ak téré yoyok manahij yoyé yep da ci dugg nak dukhul ar-rajul khabir wa arif bi khabaya az-zawaya ci wal tasawuf am khibra xam yi laqku ci tasawuf xam nax ya ca nek wor ya ca nek ñi xam dañ ko ca duggal ta bokku ca genn lepp segal la ci li na ci masalikul jinan ak tere tasawufam ba nga xam ni da doy seuk ci ko xam ni bëgg na soobu leneen la ngay soxla ci ihya ulumuddin en tant que mutasawwif ak yenen tere yi muy fiqh bi ak aqida bi mu teunkal la ko ci tere fiqh ak tere aqida ka xam ni tere yi doy na seuk ci ko xam ni bëgg nga yegg ci yalla nga dox dem ci yalla kon ci gattal nonu mom serigne bi taamuri ak walu masadir tasawuf
1: tabarakallah serigne abdul ahad sane danaka duñ la bëgg dok sax boy wax ndax yi ñuy soxla ci war ko doli mba leral yep ma sha Allah dang koy indi walé wone walé nga sax masalikul jinan nek bari na mouride yu koy jang ak ñeneen ñu dul mouride sax waye geud ak xam giñ war xam deug deug téré bi dafa melni dikkar nga ci sax nak ngir ñu xam dayo bi nga xamne mom la téré bi lambo waye itam yaatu wayu xam xamuk serigne bi ak yitem ju kawé lolou itam ci li ngay wax da ci feñalé sa yu ne tabarakallah layal na l'islam layal limu nek kon kenen ku japp lenen ba nga gis lenen lolou fang ko jelen ko koy delo waye du ci li serigne bi indi lolou bokku na ci li gëna léral waxtaan bi kon da nuy ñew ci tombe bu mujj bi muy mawqif mawqif ash-shaykh al-qadim min ash-shatahat was-subuhat
0: inshallah wa bu fekke ni taxaway serigne bi ci shatahat shatahat moy wax yi nga xamni soufiyan kay yenn say dañ koy wax ci halatu sukr wala bu hal buñu sore ci walu hal yenn say ñuy wax da nga deg gab soufiyan ke bu la wax ni sax ma yalla legi kenen ku la wax wax ju reey jo xamni boko joxon nitub sharia kesse kesse kesse na mu tay addo day don bu ci addo ci gisunu sharia da nan la ki mom genn na ci l'islam ki mom dañ ko wara ray
1: halak lolu mag ni four lañ ko tuddé
0: four ah ma sha Allah four
1: li señu sa ganan maqamati junayde ki boti toy four ki sag raw nga ko laqon te taxtila four manam ñom fañ agon bay four yow ag nga fa
0: te taxula nga four ma sha Allah jerejeuf jerejeuf kon lolu four
1: bay yeungu
0: mu nga kon four gogou señ bi da ci amono taxaway ci taxaway wo xamni damay wax ni newna nga gis ku ca mel nonu bayitu seigne Moussa kay yi ma sha Allah daf may dimbali man mi ndax dama faral damay faral di wax lu bari ne seigne bi dafa bok ci liko yalla defal moy equilibre gi mu am ci digeunte haqiqa ak sharia equilibre bo xamni dafa jiggi dayo ta lolou la la koy won moy istiqama gi mu nek nga xamni sharia musuko condamnel du ci ay waxam du ci ay jëfam amul fenn foy mandaxé ay waxam ak jëfam ci sharia bam wax la ni fi mom daf fi dérapé
1: wala takum mufarritan
0: aw mufrita
1: bal istaqim fi sunnatin
0: wa aqsita walu haqiqay nonu la ci mel lolu taxna ma koy ta'bire ni sori gi mu sori ci yalla ak egg yegg gi mu yegg motax du gaawut di teureuf dama xamul ba xam teureuf
1: ni ahakay
0: teureuf moy ko mandi
1: ahakay
0: ba di teureuf seigne bi du teureuf
1: lay neesal
0: en say nga balma ko amna ci ño xamne bo len joxone litre sangara buñ ko nané duñu ñibbi buñuy dem dañ len di jappo yobbu am ño xamni fañu tok man nañu nan fukki litre du waxu dem seigne bu len yengal seigne bi nak da bok ci ño wa dafa fess fess gi mu fess tel motax xal munu ta day am xal bay hal du ko tereflo
1: ma limay yem ci mom yalla sun borom wetal gim ko wara wetal ak xam giñ ko wara xam du ko jawale mukk sallahu sallam mi nga xamne mom la doxale digeenti jigeem ak julit yi cieur bi mu wara am mom en tant que yunus sallahu sallam ak cieurup sun borom tabarak wa taala ak mom itam mayuk bopam ak jaglem lu ci ne dakoy
0: bu ci nek am na fu mu ko tek kon señ bi dafa fesson fess gi mu fess nan motax mu amone ak ragnem ak xam xamam taxone mu amone taxaway ci satahat yoy ci satahat yoyu ben mom du ko def lepp lu mu la wax luy niru four gogou boko xole da ngay xamni amna fu muy meuna def amna foko meuna delo fo xamni anam la guñ ko meuna degge mu wir lol te jage yit xel lol jege nu susu sharia yit lol ay mbiram ta'wil da cha sot da ci dul bari señ bi dafa leer te jangale mu leer dundu wu leer dan doxin wu leer ay mbiram da neexa deg ndax lan ndax da neew ay shatahat la ci am ci shatahat yit da fay don lo xamni luñu meuna deg la ci lula jege lol
1: te mayugo yalla lay don go xamne ndigal la lo xamne da ko wara fessel ci wa amma bi ni'mat rabbika
0: fa hadith
1: wala mu bëgg la biir nit ñi ngir ñu jariño
0: ci ngir ñu jariño ci
1: te lu mëna reere du upp
0: mu ko dañ koy mëna dégg dañuy xam ni lu mëna nekk la lu sharia mëna nekk la ñaanam lamuy bari yépp musta ñaan lo musta def ta'addi fi du'a ci jalgati ci ñaan mu suta ñaan lu ñaanoot donte mo dakk ñaan ñep comme ni makoy waxe da fay li wirte wuur moy ni kañu daan wax ni nitu yalla mo ci dakk ñaan moy abul hasan ash-shadhali walu ñaan da ca raw ñep waye ku xol na mu daan ñaan ci ahzabam yoyu hizbul bar hizbul bahr ak numu tudati hizbul latif ahzabam yu bari yoy yep nga xol ko ñaani señ bi tay ci señ bi daf ko dépasser bu bari bari ñaan goga nak lako waral moy da gëna xam yalla xam gi mu xam yalla motax mu man ko ñaan ñaani nu ko kenn dul ñaané ta amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci lolo tax may wax ni même bayit yoyu nga xamni ci lay wax ci matlabul fawzaini wa hajjatan liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada may len man day hajjatan gi man nako deg ndax ñaan yalla touba ku fi ziaré melni ko aj ah kay lu meuna nek la ndax amna ay jëf yu bari limon nako mu tollu ci fukki jëf yo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kep ku ko def yalla dana la fay yolup aj kon bu ñaané ku fi ñew am yolup aj mais ñaan gu ñaanu la yentene ko xamni xam nga ba imam buy kabar julli fajar mu lay fekk ci jakkaja yalla dana la fay yolup aj ku julli ñaari rak qabla al fajr yalla dana la fay ñaari yolup aj yoy ñew na limon na ci bu mu tollu ci fukk yo xamni ci ay hadith yo xamni benn bu ca nek day woné ni yolup aj manes nako amé ci luddut aj donte du la teggil faratay aj sax nak waye manes nako am ci luddul aj kon bu señ bi ñaané ne yalla wa hajjatan defal ma mu melni haj liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada koka ñaan gu ñaanu la kon señ bi musta jalgati ci ñaan kon shatahat yoyu señ bi daf ko am ta'amul gu mu daan ta'amul ak shatahat moy neewna la mu daan jibe ci mom te bu massa jib ci mom lu nit ñi mëna jariño la mu basharatan lu nit ñi mëna jariño la mu basharatan ya daan jibe ci yenen ñinga xamni ay nit yalla lañu yit loolu da ci amon taxawayamit moy ni dawul doon waxtaan lu mu da waxtane diko wessare ndax nak hal ki mu dal ci kawam ki am hal ba koko la concerne man damay wax ni bu ibn arabi di wax tajalliyat yek misal jege yalla mushahade yek neexay gi mu neex mom mu koy wax yow nga top ci di wax def lolo sa waxtanu kay ta lamu ca mos musuloko ci sin yaangi tatel sa sin bi la tek ci yoonu jeufal defal jif jojja nga nek ca ba ag bo agge mos lañu mos ñom bu la nexé wax bu la nexé nopp way yeggulo ci jël lolo def ko sa waxtaan ta doxlo jaar ci yoon wa lu dul rek sa waxtaanu kay yep moy tajalliyat yoyok mushahada ak xet mel non lolo dalay tardel
1: ki yegg sax day far nopi
0: day far nopi day far nopi kon señ bi walu wowa da ci amone taxaway wo xamni taxaway wu leer la kon da lañu teje buntu bobu ci bayit yi nga xamni señ bi waxnako qultu faman yurid salah al amali falyarkanan lilawliya al kumali ithbana jahran annama shuyukh hadha al zaman julluhum fukhukh lola tamit ci njangale la wo xamni dalay wan ñinga xamni mot nañu serign su nit meena jokk ci ñom ak ñematul serign ba nga xamni ku jokk ci ñom fañ lay yobbu du fo nga bëggoon du fa gën ci yow señ bi loolu yépp léral na ko kon jàngal na la yoon wu baax waaye jàngal na la ña nga xamni ñoo rax ci yoon wi te loolu day dellu ci njàngaleem alquran wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin yalla dafa jàngal yonent bi yoonu ñu baax ñi yonent yi fa jaar ak nit ñu baax ñi wax na la ay qisseni qissa wax na ko yonent bi ñu bon ñi fi jaar ñom fir'auna ñom numrud wax na ko seen qiss ñu bon ñoñu nak mu ne ko nak dana la len leralal ngir nga ragne sabilul mujrimin yoonu nit ñu bon ñi kon señ bi jàngalé na mutasawwifun ñi nga xamni ño deggu nek ci aw yoon wo xamni moy tasawuf deug deug waye wax na it ña nga xamni dañu rax ci yoon wi ta bokku ci kon señ bi waccio nak ay talibem yep ci njangalem ci paspas ci njangalem ci walu fiqh waye ci njangalem ci walu tasawuf ak sulu kon bok fina waxtal man nango teunk mom melni déborder nañu tuti
1: tabarakallah señ abdul ahad jerejeuf señ abdul ahad sané ci waxtan wam sol wi nga ñu indil mu melni tay nak mom dañu la seen ci benen facette ndax lo upp ci bu ñuy wax Seigne Abdou Lahad Sané ñu bari dañ koy gis rek ci wetu fiqh waye tay nak mom mu ñew ci wet go xamne ma sha Allah genn na ci buntu yo xamne sax du ñak benen jotaay bo xamne dañ ko am ngir genn tombe yoy nga xamne mi ngi koy junju ci bir nga xamne day doon dañuy wut abiyat yi nga xamne nan lañ ko mëna déggé ngir man ko indil ay lay ci alquran ak sunna ni ki nga xamé né nonu nga def ci ñaan gogou rek lool nga ci junju wa hajjatan joju kon dafa melni tay gis nañ ko ci genen anam muy wetuk tasawuf mu indi ci na gëstu bu am solo bo xamné tabarakallah lepp lu ci mata leral ci tasawuf bi serigne bi nek muy at tasawuf sunni indi na ci ponku yek delu way yek lepp lo xamné

0: nit man na dami tanki sa kanam way am kelam munu ko dam dal di wax ni serigne ci na ngeen ma fonkal talibi ndax awma ludul ñom dal ni talibi na ngeen ma fonkal serigne ci ndax amuñu ludul man kon ak fonkante ma fara nek serigne bay jaxati mu xorom nak non mom mo ñeme wax lu ne mom li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bay ko wax de waxumako li tax mouride yi bon bari serigne ci bon dañu bari moko wax de da man nak lool ñimo ko wax dama ko net lom motax mu doon wax ci beydi ne nedel ak ndox ak ñam ñu na sang bi nga na u ngiruk dof da ngay alkukat bu abjant so ngay fanane nelaw di neenal sa beccak du ak cang kat ku duy biiram ak ndox di fokay nelaw tana ma di sofi hu hu ka sof señ be ko wax de waxuma ko lu leen la wax kon jëm mi royu kay ki man ci top ndigal ak moytu téré lañuy tuddé ndigal moy lan dañ ko wara lijeenti gis señ tuba bi mi wax bi mi santane top ndigal da am yu bari yum jital wone kañ wara top wone nañ nam wara mel doora andi nak ndigal li señ tuba dafa leer de mom kay man ko wotam di lendeumal waye mom ni wax da leer jeulal xoxa man yag na xoxa mom fawma jaar ci gis nga ndigal li bari mo genn fi mo wara genn manam kiñ wara top ndigalam beug ko diko jox adiya señ be ko leral bopam da ko leral da ci tudde ba'u fudulan bi dhikrillahi khaliqihim fannaw ma fil layli ba'u bil munajati takful madaji'a fi laylin junubuhum wa nasina salma wa layla bil busharati kanu idhal laylu arqas sitradha halakin qamu sira'an li ihya'i dujunnati العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعوى وإنكار المقامات ورفقة وهي إخوان لهم همم معلوفة بصدق في الأخوات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات جسنا بملان ملالي بنب لا تتكنك طوبى لعبد مريد صادق لهم هم جوجو لجنتكم هم جنينكو لجنتي ku ci bokk bokk ku ci bokkul na genn bu mu raxalo ba ci mujj nak moy ay teggine señ bi teggine yi xamna safar yi mom dama koy sadd rek teggine dafa tambale am man liñu tudde teggine ñun gëreem ya señ bi andi won mu doon yi teggine yoy da tambale ami jafé batay lañ xamone mi ngi tambale raf ci walu teggine señ tuba leppam ay teggine la dalay teggine ci ni ngay solo teggine ci ni ngay doxé teggine ci ni ngay togué teggine ci ni ngay jëflanté ak nit ñi teggine ci lepp batu señ bi yoonu murita ko mom manam ñing ko ci roy koy wormal mom soxna ci ak señ bi lolu bat bu am solo la señ bi kay xewlu bo waxtu añ joté señ bi kay xewlu lolu lu am solo la lolu murige ko mom mais mi ngi tambalé soppiko ci yenn gaay gaayen kay chop lo señ bi xamuko señ bi kay xewlu lo xam way gaayen kay chop mom wala père kay chop señ bi kay xewlu ñom batu père mom koy du gën père mo nañ ko baye wa père rek ba ci sax nit ñi dundé xamna day melni ñi noddu kon ci teggine yi daf ca bokk ba ci nit ñi dekké señ tuba bo xolé ñim yaron daf leen yaron ci dekkine wi fi ne ñun ñep wacc nañ suñu kër nañ ko tabaxé dañu xol dañu dem Europe gis ay plan yu rafet rek ñuy tabaxé ko suñu kër waye kan mo ci geussu na señ tuba daan tabaxé kërëm nam daan défaré kërëm nam ko planifié wu kan moko geussu ci ñu def ko ñetti xaj kër señ bi kër jigen ña kër do nga ya non la señ bi doon dox kër señ bi kër do nga kër jigen ni ñam doon yarit non lañ doon planifié seen kër señ ba kër do nga kër jigen ña kër do nga kenn do len fekk kër señ bi nek ci digg bi kër jigen fetete kenn muñu dem kër do nga di jigen te jaru ci kër señ bi kenn muñu dem kër jigen di go di donga te jaru ci kër señ bi ñun nak dañu jaxase lepp ak nang na fay fay ngay dul ñepp bokki nekkano mo fi ne te mag nit amon nañ ab yar ci walu gog ak seigne touba ni mu fiero won da fiero lol mom seigne bi fiero lol motax ci mag ni sa amna ku ci roone ko rombu neew gi jëm ci bir jigen ni boy fatu yalla nga newe ni neew gi lol fiir lam fiir mo koy tekkal moy dañu fiiron dana la ci netli kenn ci mag ni ci programme bu buñu yoron amna ci mag ni ko xamne degina keureum da ko defo nonu seigne bi demé defé keur moy keur seigne bi keur donga keur jigen ni digeunte keur jigen ni keur seigne bi la def ben table joxna ben table bi genn wet gi mi ngi fété keur seigne bi genen wet gi mi ngi fété keur jigen ni jigen ni buñ togué ba nop lañ togg dañ koy def ci ndap ñew ubbi asbuntu su ndaw ci table bi dal di koy buux ci walu gi fété keur seigne bi amna waxtu bu jore ci la gonay jël ñam wo dem ci tibaté dal di jëfëndiku amna waxtu bu jor ci lañ koy delosi amna waxtu bu jor ci la ko jigen ñi jël non la non lañ ko dandu xalé gal dawun gisante mu am nak ci señ bo benn bis bo da ñew di sét ci yaayam mom señ bi ki ma lay wax kilif ci mag kenn ci mag ni ñew di sét ci wajuru mu jigen xam wajuru jigen ni bu mag ni dañu am ay sabajam yu fa ne bi mu ñew di sét ci wajuru mu jigen mu jappé ne fim nek wajuru mu jigen kep mo fi nek nek amna sabajam bu fi togalé waye bëkk bëtam ba ci bëtam téggo da fala dag jotay ba dagge muy dem di fop wexat di ko def ci be ko yak ngeen jappal ba di ko beug moy lo yalla genn kilifa ko deg dana seigne diou bay bo nga gaw lo gaw seigne diou dana yak beutam ya fofu la mag ñi nekkon fofu la mag ñi nekkon moy yar boba amna ci mag ñi ko xane da togo seigne bi neenañ seigne bi ma am jigen ju jël ab bol ñu ne seigne bi da ko yabal ne ko dima jël bol ba muy dem di jël bol bi fi la gis ci jigen ñi fi la gis de poñiko fi la wax de fi la gis wañiko bim ñëw neenañ señ bi da na ko jël nga ko mu ne ko deer mu ne ko lu te nga jël ko mu ne ko dama ko doon jël setan jittuma fa mu ne ko boko jëlun jaaxal ma wa señ bi fi la gis wañu ñun fan lañu xol fepp lañu xol ñun fepp lañu xol fepp ay wër lañu sol di xol fu ñu neex ki fi may mujjé moy ki doon waxtana mom ti lepp ci walu teggini rek ki doon waxtana mom bam yag mu ne señ bi ni señ tuba na nga def mu ne ko señ tuba ne ko nga neel mu ne ko da nga def mu ne xana ma ngi ci moytul sama yon nekul rek mu togar bu mu yag mu ne ba yang ci jam señ bi ne ko ndax ma xam nga luy nek ci jam mu ne ko dem mu ne nek jam moy saxte yalla santane tay moytul am tere mu togar bu mu yag ana sa wakeur mu ne ko señ bi ne ko sama wakeur ngay laaj mu ne ko sama wakeur jottu wok ñom lo leen di laaje mu togar bu mu yag mu ne cierna nuyu na la señ bi ne ko cierna ci bop mu ne lu nuyul mako mu ne dama jëw ka jor mu ne wax lu deug di woyfal ngeen ko lol xam nga lu du jamante bu neex de ko lima bëgg wax fofu moy lan moy ana sa waaka mu ne ko sama waaka jottu ngi ñom lo leen di laaje lo dopp ko ci ay teggin degg na amna ko lu waxa mom na ko ana jigeen ni mu ne ko wala taqrabu zina bu leen jégué ndialo mu ne señ bi ana waaka rek nga na mu ne ko dem yene lacc yoy la ko la bayoon nga dem ci nit ñi nga dem ci ñom kon bayyi do ngay ñuy dugg ke jigeen do ngay ñoma gëna xamne ni ma fiiré ci walu gogu dañu japp dama leena mer dama ni jëpp duma ko du nangu ndax liko waral moy dañu wax ne gone gi sakku leer ngeen degg ko tay gone gi sakku leer lim yor mi ngi melni mbusum dox gis nga mbusum dox mom yor moy leer gi mi yor nek mbusum dox buy jégué jigen ni day mel dana ci ciut ak pousso mbusum dox bo ne ci ciutu pousso ndox may def day sepp señ bi nonu mbus may nonu ndox may sébé nonu la ak leeram di sébé buy jégué jigen ni amna lu mi jégué jigen ni day mel dana ci ciut ak rabbu xam nga ne ba nga ci ciutu pousso lamiy sébé bo ci ciutu rabbu lamiy sébé noy sébé raw amna loy jégué jigen ni day né da nga pex ci ap pak mu ne yurit ne peng yurutu tous ci leer lolou lay bañal ñu bari motax kon teggini waris na ci ñewat ci nit ñi dëkke teggini waris na ci nit ñi waxe teggini waris na ci ñu dundé lolou lepp yorop señ touba li dal mbokki xeyna mom lañ andi won ci ay def li ci dess na likoy safaru yesu ma teunk ko rek bu gaw ndax danaka safaru dugalé ni ci bir wax ji moy sakku ji xam xam nango jaamu yalla sakku ji xam xam te jëm ci ay yobale ko man nango jaamu yalla te jëm ci ay yobale sax njabota ko man nango leggee te selal ko nango jariñ ñeneen donte da ngay loru waye nango am kilifa ci te kilifa mat kilifa tanku ci ay ndigalam ko gis jox ko ciir yi dal buñ ko defé inshallah taala jafé yu bari man na safaru te boba ya ci ay tofal yu topal yep safaru ko da yomb yere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah serigne abdourahane ñang ñi lay santu bax dila gërem ni nga xamni non nga aborder thème bi mu nek waxtan wo xamni wo am solo la nak deug yalla ñariñ li feñ na ci lool da fay melni thème la bo xamni nim ko ëndé sax mo gëna am solo parce que da ko tambalé ci wax ci cela yi nga xamni mo moy ci cela yoonu mouride dan ci biir ci cela yoy suñ ko xamé dana yomb lool ñu xam yeneen yi nga xamni ñokoy dekk wala yeneen galankor yi nga xamni ñoo wara galankor ci cela yoy su ko defé ñu mëna moytu galankor yoy wax deug yalla ñew na ci cela yoy bok na ci wax ni yoonu mouride bok na ci liko tabax wala li nga xamni moy ay arkanam moy li ñu tire al ilmun nafi' wax tamit al amalu salih wax al adabul mardi wax al ibada wax al khidma wax al amal yoy yep ay cess lay yo xamni ben bu ci nek yoonu mouride dako am mu nek cess lay yu ama am solo ben bo ci sagane rek manam buñ ci sagane rek manam moy galankor yi nga xamni man na galankor dox yi nu yoon wi bam ci ñëk abordé nak muy bu am solo bi ci ëpp solo moy xam xam ndax lepp lo xamni da fay dox xam xam mo koy lay dayal mu ni nak xam xam señ tuba mom mi ngi ko jappé xam xam bu am jariñ ndax ulama ul mutasawifun yi ñom li ñi jappé xam xam ak ñun li ñi jappé xam xam du ben lool leral nako ndax waxtan ni mutasawifun ñom gis gis bi ñi am ci xam xam moy xam xam bo xamni da fay yobbu nit ki ci ragal yalla yobbu nit ki ci mu xam li taxone yalla bindu ko moy li señ tuba waxna wa alam bi annama tafawutu lara bil ilmi wad din yakunu fasbira wa bihi ma yafdhulu man qad fadala la bi intisabihi liman qad i'tala min jihati al ansabi um min wa abin fa hima ijtahid ma ta'addubi lolou moy ñom gis gis bi ci amon ci xam xam wala sax nam ko waxe ci masalikul jinan fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahu nurun ma'a diraya faqsid bihi wajhal jalil ya fata tajid jazaaka ni'aman sabata innal ladzi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin wala afnal funun kon señ tuba tasawur bobu la amon ci xam xam mu wax ni kon il faut ñu nek fofu ci xam xam moy di sakku xam xam bu am jariñ wax na tamit ci li ñuy tuddé jaamu yalla mu wax ni jaamu yalla tamit dafa nek ci slay ci yoonu mouride te bokk na ci li meuna galankor yoonu mouride moy sagane giñ koy sagane ak japp ni señ tuba la manon rek mom rek moko man ndax bokk na ci wax yi siiw yi nga xamni dafa galankor yoonu mouride moy señ bi kenn mënu ko roy lolu señ saliou joxe na ci misal señ saliou da nako wax ni señ tuba roy ko taxuta melni mom waye dana ko dana tax nga raw sax mas kon lolu am solo la kon nañi baña def ci suñu xel wala suñu xalaat ni señ tuba la manon mom rek moko manon la la fa agone mo fa ag deug la lolu deug la waye nak faw ñu nit ñuy def ay effort di xol la ko yalla jaralon buñu ko jëlalu tut ñu jëm ko jégué wala ñu jëm ko ñu jëm fa ag lolu am solo la kon bokku na ci galankor yoy neena sagane jaamu yalla lolou batay ben defi la bo xamni war nañ ko relever ci yoonu mouride xamni yoonu mouride yoonu jaamu yalla la waye du yoonu di ñuy tuddé folklore benen bi ci top ci cessla yi wax nako moy liggey ndax liggey dafa bokku ci arkanu yoonu mouride lepp lu fi taxaw rek ci yoonu mouride liggey ko taxaw kon saay buñu démé ba sagane ko xamna ñi ngi sagane ñi ngi mabbu ben ponk bu am solo ci yoonu mouride kon ci defi yi ñu wara relever le moy mouride bu nek japp ni dafa wara liggey ndax dafa am yo xamni dafa nek ci day commencé phénomène yo xamni day xew ci yoonu mouride moy amna ño xamni ñen ñi mako sañ wax moy amna sante yo xamni buñ ko santé dañu japp ni waruñu liggéey ñom dañu wara tok rek di dund ci ñak jaamur wala ñu leen jox ñuy consommer dedet kon sante aw sante wu mëna doon téwu ta juk di fagu liggéey di fagu lu lew lu am solo la ñu bayyi ci xel ndax amna ño xamni saay buñu xese sante ben sante japp nañ ñom liggéey la leena wacc dañu wara tok fe rek di xaar ku leen jox dara wala sax bok ñu jekki jekki rek commencé jang fer eji sol seen bu mu reuy tok commencé di wote ak serigne wala nga ngay yor ay khassile diko durus ba tre la liggey nga xamni yow sa waxtu yep japp nga ni yow warato liggey waye da nga wara nek rek tok di durus wala nangam su ko defé nga sol bu mu reuy yor ak krus nangam téla kalaw te xamni nak fagulu lew dafa bok ci ciosan yoonu mouride ndax watalabul halali fardun yantami bil kulli muslimin bi khayri wahmi lolou la señ tuba wax manam sakul lew farata la ci ab julit ndax say boko noppé def bis dina ñew nga soxla li ñepp soxla té lolou man na la yobbu nga def lo wurtu def wala nga mel no wurtu mel wala kala wurtu sañal dila sañal kon nim abordé tam bi nu am solo la benen bi ci top moy khitma néna ci ciess lay yoonu mouride la bok ñu bayyi ci xel parce que nit ñi say buñu démé bay dox ci seen intérêt personnel rek xamni lu way di def rek sa ndariñ rek nga cey sentu su boba yoonu mouride galankor lay am fof té wax na ni yoonu mouride bokku na ci li ci am solo moy lan moy kenn ku nek li ngay liggey nga diko liggey te yalla tax fasiyene ci jariñ sa bop jariñ jariñul kenen sax gënal la nga am sa jariñul bop lolu señ touba misal la ci parce que bo xolé mom lepp luñu jariño tay moy magal ge xewal yek yep mom mako dan def amu ci len lu neexon ci mom kon lolu batay war nañ ko jangé ci señ bi kon khidma lolu te mom khidma mi ngi ko jëmelon ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam farahani al akram tafrihan yadum bi annani qillun wa hubbun wa khadim benen bi ci top moy di jaayante moy nango am kilifa parce que lo gis muy dox ci aduna te yaqur rek xamal ni kilifa fa tek rewi arab yi sen guerre bu metti bi ñuy xex ak rayante be gep moy ñak kilifa rek senegal nak bokku na ci li leen sewe moy am kilifa moy lepp lu nit japon bu sa kilifa waxe nga tek kon nañ fonk kilifa yi bu baakha baakha ba ndax ci slay la ci yoonu murid moy am kilifa gu mat kilifa te diko diglu ba bu waxe rek nga mëna jëfëndiko wax joy bim ci mujjé moy bokku na ci ci slay yoonu murid moy li ñuy tuddé ay teggine ay teggine moni teggine nak mom da ko jël ci volé moy jaxaso gi nga xamné amna légui ci nit ñi surtout nak jaxaso jigen ñi té loolu da fay galankor lu bare bare ci doxinu yoonu murid wala doxinu kuy jàngalé lolu yaakarna yeen ñi jang xam ngeen ci dara imam shafi'i mo sa ji wax lu mel nonu ku manana mokal la bis dafa ñew ak mokalam reer ko mu dem ci serignam wakiya laaj koy jambat niko man dey sama mokal gi daf ma reer damaay gis ni legi sumay tare dara dut mako gaaw mokal dama ko manewon ha mu ne ko setatal sa bop est ce defo ben bakar mu jek jekki khalat xamni masna def bakar bo xamni dafa massa gis ci as jigen lu mu wurté gis ku ko rombon mu am lu gis ci mom mu daldi dem mu ne ko tubal bakar bobu mu wax ci la waxone sakawti ila waqi'a su'a hafzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'alamani bi anna al-'ilm nurun wa nuru llahi la yuhda lil 'as kon lolu yene ko mom yeen ñi sakko xam xam man ak samay morom moy kep ku ci sakko xam xam na nga xamni xam xam leer la te leeru suñu borom nak man ta and ak lendem moy yalla lendem la su ko defee ñu fasiyene nak bo bëgge am leeru xam xam da ngay moytu moy suñu borom tabaaraku ta'ala ndax muñu ñoo and ñoom ñaar kon lolu yaakarna ñi jang ñoko mom kon oustaz dal wax deug yalla ni nga aborder tem bi amna solo lolu amna yu bari bari yo xamni tamit ci defi yoonu murid la bok xagn na yep da fay xajut motax mu wax ci gëna siiw rek mais ci walu tawhid sax bo xolé da ngay gis ni amna xéti waxin yo xamni mi ngi faral di am ci yoonu murid ci tahaddi yaadi la bok ndax lepp lu yag rek amum rax da ngay deg ñu lay ñaan señ touba amul morom amul borom wax yoyu dang koy deg te lolu bok dafa dakonté tawhid mbok yi boone señ touba amul morom man nga yam fofu waye boone amul borom nak ah su baba yaangi mab ci yeen arkan yi xamni moy arkan tawhid ak yu melni ki masalan jël magal touba diko tekkelek aj makka masalan japp ni ku xass magali aj waratu la xet yoy ak yu bare bare bare bare ak magal gi tamit yeneen yi nga xamni mom lañ ci def phénomène yu bes fasiyene manam jël ko rek mu nek daru rawante ci walu alal wala mala dak def ni mala dak defna fasiyene dal magal gi legi sukuru gi nga xamni mo ci amone legi dafa melni dañ ko xawa changer touti indi wat leneen yu bokut ak yi nga xamni mom la fi señ bi baye won ci walu sukuru nga xamni danaka li ñi legi seen magal yep moy ci mala dak tok ak rawante lek ak nan ak ay affaire aduna dal mom lañ ci yoy yep ci ay tahaddiyat la yo xamni mi ngi ci bir yoon yo xamni dañ ko wara safara lu ko moy rek man na gal encore kon xamna dama doon teunk rek ci li ci tax li xali ma ngi jiglu mbok yep di len sante bu baakha bax ñaan yalla suñu borom tabarak taala yok xam xam bi kaddu yiñ fi deggmal nak limi neew ko bari yalla ko suñu borom nangoo te boole ko ci suñu téré bi yow te daju lañ ci ngeureumal suñu borom ak ngeureumal señ bi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: alaykum assalam wa rahmatullah oustaz jibril ñi ngi lay jaajeufalat bu baakha bax way di jaajeufalat oustaz abdul ahad ñang ci waxtaan bu am solo bobu te matale lol ñukoy jaajeufal bu baax di fatali rek ne conférence of tay bi mam seigne mamour mbacke hamdi mom moko waron def waye ngir am ay galankor mom motax oustaz abdul ahad wootu ko si te mom conférence am ngi warona nek alarba ji di ñew lolou itam di wone apostefam waye itam di wone ak bëgg go xamne daf koy bëgg di yaatal li nga xamne moy tolu serigne bi bu baaxa baax waye niñ ko waxawon ci biñi dor ci daram joju nga xamne daf ko yittewo war ko taxawal mu nek daara jo xamne nak day laaj lu bari ngir man ko jot mu di ci sakku mbollem julit mu woné ci yérem waye woné ci ñaxam ngir mu man ko jot te ku doon top waxtaan wi ak itam di top yëngëti yi nga xamne mu ngi koy def ci yaatal xam xam wuyu ko ci wote bobu luy jaadu lay doon waye itam dañuy sétlu biñu def conférence bi ñu ngi gis ñuy wone ay tutank yo xamne ñu ngi bayé ko ci daram parce que da fay baxo di def ne heure buy genn di def waxtaan da fay and ak ñom lepp rek di wone yaatal go xamne daf koy bëgg di yaatal ak yar go xamne daf koy bëgg di yar bu baakha baax kon oustad abdul ahad ñu ngi koy jaajeufal bu baakha baax ci liggey bu am solo bobu kon ñuy wote wat rek mbollem ko xamne dulil la mu jël numéro yoy nga xamne oustad abdul ahad joxe nako ci office bi ku ci bëgg wone yeneem rek mën nako ci jaaré mu nek numéro wef ak orange waye itam joxe walé ci ben compte bancaire mu melni dañuy fatali itam ne suba inshallah waxtaan dina am té ki koy def moy ak docteur Shoaibou Kébé mu ngi ko wara def maqamu zikr wa shukru inda shaykhil khadim kon itam nonu rek lañu koy jappo inshallah ba egg ci bis bu mag bi di jaajeufal itam ñi nga xamne ñom ñene kon ci régi bi way di jaajeufal oustad Jibril mi nga xamne mo doon lay tay jotaay bi di jaajeufal itam technicien yi nga xamne ñom ñoy fexé ba jallale yef yi kon di waxo assalamu alaykum

0: setan lay delo te ko ci japp rek da ngay alko
1: il faut yonu yalla la zikru bi di zikru lisan tamit
0: da la budda an yakuna ala asas thabit min alkitab wa sunnah kon
1: mu dess nak ay talasim yek yepp ñi waxat turu jinne yek yoyu ana shakhsiyan li dal sama xel te ñun ci tariqa al muridiyya ñom lañu yare moy yi ñi señ ci ba tanal te lolu moy azzikrul ma'thur ani nabi ali sallatu wassalam was sahabati wat tabi'in was salaf as salih ak liñ jele ci al aqtab yoyu bo deme ci duma nak ne talsam bu turu jinne mam man dama ñi bokku ci ñi japp ne dafa haram la ndax wo ludul yalla la te wo ludul yalla bo geume ne ka ngay wo da am autorité ak rububiyya gu jar moy def tasarruf fil kawni yow sa ngeum manke na bu fekke ne ab jaamu yalla la comme hadith bi ne ku jaaxle dox ci all bi man nga ne ya ibadallah lolou hadis la boba manam kon jam ñom ay jam lañ bo fekke da nga japp ne rek ab jam la te soxla woko ci lo xamé ne kudul yalla mënuko lolou mushkil la ndax man na saddu zara'iha ak yune man nañ ko ci wax waye man min babil ihtiyat ak liñ ñu yare ci sul hatra bi yoy dañ ñukoy téré nañ tuddu zikrul al mashru' mom lañ ñu may dafa melni tombe bu ñëk bi xaw nañ ci jël tombe bu bare bare ñi ngi nodde no way teunk rek légui xam nga li ñu war def comme tay mom lañ ñu doora tambalé da naka wax ci jeex dañ ci teunk liñ man benen yoon bu gëna ki ñu gën ko agalé bam do bag kon bu ko défé jam bi non lay évoluer di yek ci wa'yom ci conscience am ak ci tuddu yalla day dundal sa conscience lima manam alquran dafa ne wa kayn min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun manam lu ne rek ki manu yalla la tombe bo gis bo ci fukisé sa xel jëmele ko ci bu yagge yalla ibla ci buntu yu reey mu melna aduna la jambi nak ci zikru wo gu muy def yalla koy ibil ay buntu ay afaq fi 'alamil ghaibi wa fi 'alamil nafsihi té lolou liko waral moy li nga dajalé sa taqat al mubaathara sa énergie bi nga dispersé won ci aduna bi ak ci monde physique bi bo dé zikru day tax sa taqat ruhaniya yoyu sa énergie spirituelle yoyu nga koy mëna dajalé mu focus ci ben tombe bobu bu jëmé ci yalla day muju sa jëm yépp ma nga jëm ci yalla nit nak fam jëm def fa yitem diko xalat di ca xol yalla faaw mon ca dara ñinga xamé ne ci ay tayeur lañ di ca tef seen yitte yalla ak leen ci ibili buntu ñangay am ay model yu bes yu ñi defar waxtu ne ñay señ daara yey jangale alquran def seen yitte jepp ci ñang ci ibbu buntu yo xamé ne nuñ gëna mëna améliorer seen jang nuñ gëna mëna ñay def walu investissement ci walu bourse seen yitte fa la jëm yalla ku ne foko wër gis ko fa ki koy wër nak ci batin ak ruh ak tuddu ko ba xel me ba ruham mu dajale ko jëme ko ci yalla boba nak day tambalé am buntu yu tambalé non mako waxé won rek ci ibnu ataillah nim waxé won danaka tamit non lay ngay gis ruh jambi tambalé yek te yek go xamé né manam day don lu naturel day tambalé yek numuy gëna xawa génné ci def tension ak yittém ak bëgg bëggum ak djublom ci mbiri aduna yeen gën ko jëmele ci gëna sel lolu nak day yok ci kem no gëna selale muy gëna yok
0: non lay démé ba mujj.